0: Good morning, we say we're doing a call phone in here.
1: Take it well.
0: Oh, can you appreciate it, Abby?
1: Amen.
0: Ugbe uru eni be. Ti o ba ti mori. Ile ta won yen ba se fun. O le mori to lo ba se fun na. Tori ide eleyi. Eni ti o ba kin to wa mo wo awon eyan. Da so pe wo awon eyan yen na. Ti le pe n ta ba tun se fun ko tun te lorun. Won ni ru eni be. E gba yi pe ko kin se eyan gidi.
1: Ba di oko ko ba ye yin.
0: O ni ka pe eyan gidi.
1: A ti wa so won do mo.
0: Tori pe elomi de ni.
1: Aye mo wa. Be wa
0: ji. To ba sore fun yen o no mo reti pe.
1: Ti be be mi.
0: Ore to se fun ya bi ko kiun abi ko dupe ori di ko mo reti ope latodo eni to se lore odo lo ni ko fi ope si ope ti waju olohun ojo ope teyan o du fun yan lo ori pe ope tolodo olohun o du fun e.

0: E kaabo pada. Lati bi ta ti lo. Gbo oro anabi. Ile ta gbo yi. Olorun jo wulo fun wa. Mo se ni balejo aburu fun alayata lo ke o mo. Ejo ko si nkan ta wa si layeju ka wa gboro Olorun ka si mu lo lo. Ka si sin Olorun. Ku ta n bara wa so yi. Idapo e mo ja gbo lagbo danu. Ka mo gbo lagbo da sara. Ka gbo ko wulo fun wa. O ni ofin ni di balejo aburu fun wa layata lo ke o mo. Ate to n so ni ate to n gbo ni o. Afi ka gbo ka mo lo. Masha Allah. To ba ri be abala adua la de yi. Oro Nigeria n fadua. Oro eni kokan wa na n fadua. Ile ta wa de ma so laye ni pe awa ni gbagbo ninu adua gan. Ogun ke. Se emi o ti e mo ta won e mo believe ninu ogun gan. Ogun teni kan se. Ti o je fun teni kan to se ti o tun je fun. Teni kan wa se to wa se sababi pe biya o wa ri nkan to nfe yen. E dakun gba won ti won se ti ti o je fun won yen. Se ogun select ni abi o. Bi o select pe o geji ka select awon ile ka du awon ogun. Olorun ko saanu. Abi zuru. Abi ewe ategbo da won kan mo ni. Abi oloju en to da mo. Iwo ma be Olorun. Kuda. Ba ku die ka to je pe ibi ti adu ayen o gba mo niwon ba die yen na lo ba gba mo. Adu ayen yo tun gba lori omo. Yo tun gba lori omo omo. Gbo le yin ti ri ti biya ogun abi nkan ti wa nse ko tun wa se do ori adu aromodo mo ko mo sise lo. Ogun o sise. Ti o ba tun pe o sise to ba ti wa lo so abi buruku fun yen to ba sise ko le gba lori omo, ko le gba lori omo omo, ko le gba lori iyawo. Koda ti o ba tun soro awon kan ti o tun je yo tun ma je nkan bu lori awon iyawo atawon omo ni Olorun ko la wa nbe. Lori ide eleyi adua se o je pataki gan o. O ma se eyin o jere adua yen yo tun je lori omo. O le mo wo pe bi t'Olorun gbe adua yen gba bi awon bere nkan bayi oto ni t'Olorun se fun o. In fact adua mo gba gan o. Lori ide eleyi o dowo eni kokan wa. Ba se wa mo nse leleyi laarin bi iseju bi 5 6 ta fi sadua yen bayi. Oju be ne lo tori ago meta gerigi la fe to yi la su lenu ro. Si ku bi iseju bi 8 bayi. Ta fi ko lori eto. Bi e ba fe sadua. Yo ko ni gbagbo se oba to ni pe oba teyan to da wa ta mo si oba Allah. Oba kan so ti o lorogun ti o leni keji. Adua ta fe se ohun lo le gba. Eni kankan o le gba. Te dani ko sadua t'Olorun ni ko gba. A ko ni gbagbo nipa yen na. Wa ti wa wo pe Olorun adua ti mo fe se yi mi leni kan to le gba ju wo nikan na lo o. Mo se mo padua ti ma sugbo ti ma ko le olowo laaro yi Olorun wo nikan lo ba to le se to le gba adua mi Olorun gba adua mi laaro yi. Aniyan ni ewe na mo Daniel ti ebe o. Elekeji. Salatu fa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A fi awon kan se tawassulat. Pe a fi nsi akaso lo sodo Olorun ni o. Anabi ta so pe ko salatu fun yi. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. O ti salatu fun nanu. Leyin to ba se leyin tan. Awon obi tan bi wa saye. Ya la wa laye abi won o si laye mo. A be Olorun fun won e gbo mi o. A sadua fun won ni. Ipa fi ola awon be Olorun a sadua fun won en to ba wa laye nu a se fun won en ti wa si laye a sadua fun won leyin eleyi afa to ko wa nke abi oga to ko wa nse won wa laye abi won o si laye mo tun sadua fun won mo Daniel lo be wa se n Daniel yen o ati wo nu adua niyan o wa ti wa se leyi tan awon kan te yen ma fi se akaso lo si waju Olorun niyan. Àwọn náà ìṣàmọ̀ Belon fúnra wa. Ìyá wọnú ìbelon fúnra gbà tá ti sàdúrà fún àwọn táwọn àwọn táàkàkárí tá ti ṣe tán. wa wo nu adua gaga fora wa lagbe olohun wo adua ta te
1: wala mi ni mo ni
0: oluwa iyen la ro yi
1: pa mi atawon to so
0: eni kokan wa gbogbo bikibi ta wo ka wa laye ani ka wo adua na lo fi fo la ro toni
1: aka lo fi fo ra ba lo oluwa ma je aka lo fi fo ra ba lo oluwa owo wa ti ate
0: oya kaluku mo so nkan to ba fe fo olohun la ro toni
1: oluwa
0: oni ojo jimo jimo to keyin ninu osu robi ufani ni osu kerin osu ijira ijira 1448 olohun daku mo je ndoku lojiji shanu mi olohun mo kawe mo keu mo kose
1: owo wa ti ate
0: mo fi mi rare olohun yin ti mo ko niwe ti mo ka niwe ti mo ko ni keu ti mo ko ni se olohun jo wulo fun mi so pe mo olohun mo fi mi rare olohun mo gbadu agan o olohun daku mo fi mi rare mo da mi laamu yin to gbo bukata mo je nlo aye nira mo je nlo aye wahala mo je nlo aye damu onigbe awon kan wa to ye pe bi mo se nlo aye won ko ni te won lorun olohun mo je nlo aye bi o se da ijo anu re wo mi gbo n to mo se fun mi lori nu aye ko mo je irorun ko mo je nira lo fi se fun mi salekun imoni mi salekun ogbon salekun oye irun kiki ni idojuko olohun ba to ni lati sin laaro losan lalaja ti gbo asiko olohun koko fi ro mi lorun ju bi mo bo se fi ro mi lorun lo ko to fi ro mi lorun ju be lo ko wa je itewo gba ni waju wa atolohun ni waju wa olohun elekeji ile ti mo tun fe be lorun laaro toni oni gugu emi ati alaafia ara olohun se fun mi mo je nkun kekere mi n da niyan ni won na won so ti e fo olohun o labe be gbe to ti niyawo to ti bimo gbo ti o fi gbo bukata le won lori
1: owo
0: to loko na olohun ko se ni rorun gbe to wa n wa yawo to n wa oko
1: eyi
0: ti o ni alubarika ninu won o fi ni gbegun ilegun olohun ko se fun won siwaju ko to wa se fun won yen na olohun dakun gbo ti won fi lugbise aye ti o fi ni mu nira wa se fe ni kokan wa na gbe to n wa ise lasa alubarika ba ni fun gbe to n wa ise ise ti o ni alubarika ti o ni da laamu rara olohun ko se fe ni kokan wa elomi ti ki o to ti kawe tan o ni certificate lowo wa n wo na abayo wola pe wo lo ma n la nanu fe da gbogbo eru to n wa ise to n wo na abayo ati je ati mu olohun o wola pe tile ba mo ojusomo nlagbo ti o mole kaakiri agba nla aye ni gbogbo awon erube ta n wa lowolowo olohun ko la nanu fe ni kokan wa to ba ti n jibe ka bo so wa laanu ran laanu si wa ran wa sa laanu ilo yibo wa mojo ko bara ye nnu so re to nipo je wele ma fi so wa ta ba rin olohun ma fi so re so wa awa nu le ma fi so re so wa ma jari jamba na ma jari jamba omi ma jari jamba okada ma jari jamba moto gbogbo jamba aye olohun ma fi kankan se wa amara so olohun daku ma fi so re so wa gbogbo eru olohun to n be lori are bayi ile won ti n toju won ni hospital ni olohun daku ma ni fun ara laafia ese ara yin bayi ni ke fi rin wole
1: gbogbo
0: to wa ara laafia na pata ta n gbe ti wa rin olohun daku ma kole are se ni kookan wa lara ma da wa gunle gbogbo to wa niwaju inu aye olohun mo so won dero eyin
1: gbogbo
0: to wa wa leyin ba ni so won dero waju olohun daku wa fi olohun olohun a fi berun lekan si gbogbo ta n fe niwaju ri olohun to ye pe iwo la le krawo si a le be ni kankan ko se fun wa ni nkan daada olohun ko se fe ni kookan wa olohun daku abe owo aro re ta te la ta owo ado ta te laaro yi mo ja kawo na lo fifo ndi kaluku wa bere niwaju olohun laaro yi ile to mo laaro olohun ko file wa lowo ile ba ti mo laaro olohun ko mo file wa lowo ko mo dan bere ni kookan
1: wa
0: ta fe patapata odo olohun lo wa olowo na la wa be laaro toni siju anu rewe ni kookan wa bata ba fi pale lojo mejo mo so pe olohun mo ti da wa lohun olohun mo ti se daada fe ni kookan wa olohun jori be ko to n pa wa lekun ko lo ba rin so derin pe to n wo omo ela o ti bi o fe bisi abi ko te ti bi ara olohun ba ni la won lagan ba ni so wa lalubarika fun won o to ti bi mo olohun mo lu omo wa pa o tun fi toju olohun ba ni se ni rorun la ilaha illallah la kun wala fayakun waju olohun olohun adura lati se yi oro ba ti ma gba enikan o le gba ju won nikan na lo ko to le fataha la fi se khutba re olohun dakun abe o la pe ti le ba ti ma won ka won to ka lo san won ka ni ore won ka lale o da gbe en ti o ba sada lori yo to ka so lati le fataha o la pe o kere ju wa ti wa kere ju gba 17 times lojuma ebodo ke olon dakun wala suratul fatiha yen na kado ni kokan o gba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayri maghdubi alaihim waladdallin amin
1: kalofi foraba
0: lo bari be e ma je ka gbe ka se sara adua yi ba ba se mo le yen se mo se sara adua o wo to ba nlo pupo fowo pupo se wo to ba lo kekere fi se gbe to ba te ba fe se sara adua awon ton ba need e le yen ma se fun o won lo ti ma awon to need pe eleyi a o bukata si nkan bayi o bukata si nkan bayi o se fun won o da ko pe awa na ta wa nbi yi pe sara adua adua te se mo fe sara re o ba se fa wa na awa na o gba awa na lawon ton ma npe wa ta ma se fun en ti wa mo bi o se ko pe wa ko so pe mo fe sara adua te se un ba pe wa ba fun wa a fa won to ye ka wa na fun awa na o se ti wa na bo se ri niyan mo ti ne ko fun wa to ba le fun wa o le fe lomi na o na ma won to tun need ladugbo ra bi ni agbegbe re to le sara fun ba se adua ye mo ji sara o ja ni o bi ba se lagbara mo lo si mo si sara mi o kin koja ye a n lo fun taaro toni pade wa to di ojo mejo lagbara olorun ba lago kan abo la mo bere to gbo yo aro ojo jimo jimo bayi lago kan abo de ago meta number to ja sodo mi leleyi mo pe le keje tutun pe a mo dagbe lori eto fun taaro toni 070 65 79 73 70 070 65 79 73 70 070 65 79 73 70 Number mi niye oruko mi o yipada omo yin ololufo yin for dealer to sheikh ala ajal imam sharif din giwa akila pa loruko mi o ja so pe alaji alara fa jimo ko ni baje insha allah a tun pa lojo mejo lagbe olorun ba di ago kan bo laaro jimo lojo mejo an dagbere fun wa pe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin

mo gbadua ileri ose fun Matthew ileri ose fun be lo ma re gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abun fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin e wo sa gbogbo eyan ni oru ojo Friday ni challenge yen kan na o la ma gba wonu October 10 to ma je 10-10 oru ojo Friday yen nbi e ba wa mo fe ke wa pelu mi ni challenge a jo gbadua oganjo oru yen a joro wo Olorun ni se wa ri laaro Saturday to je October 10 eyin te wa ni Ijebu Ode e ku orire o October 10 ni Ijebu Ode mo n bo sibe gbogbo eyan pata won wa da omi akobi won wa da leyin lori number 2 ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem gbogbo awon eyan so pe lati gba baba ti ni lati Jerusalem a ti ri won funra mi ni mo n bo laaro ojo Saturday October 10 ni ilu Ijebu Ode ni CPTech ni Ijari 33 signboard wa nbe gada.

awon eyin o ni gba mo Matthew wo omo ti a ji gbe lo ti ya re n sare bo sori oke ke lo ko lu ti a ji omo gbe lo ile yibo lati badan sugbon oro ase jade si ya e wi pe ibi egboma re si kasiri otu Matthew fun re ni to ji omo gbe o ta ni 1.5 million o didi omo olorun lo ni won ma ba won wa jade o wa n fo oke o wa se dupe olorun niyan o ewe eyan omo olorun mo ma wa ni jebode to ba 10 to ma je 10 orun anu yo se fo be lo ma re yesu oluwa wa amen.

0: ground of reality what wise.
1: Ah, awon mejeji to ma gbe osoke ibo ni won wa mo pe awon meji yen o ya ko gbe osoke awon ka oto to awon ka gberu dori awon meji to ma parapo gbe osoke loruko Jesus o ya lo pade awon mejeji iba wa ni ilu atoto nje mo gbadura ki awon mejeji ko parapo le kan soso ka fa osoke o ni jabo
2: amen
1: oke on lare ni waju re wa rigo
2: amen
1: agbara ti o je ori oke yego agbara ye gbina
2: amen
1: o ma go
2: amen
1: awon to nbe loke wa fa osoke
2: amen
1: wa fa na ho
2: amen
1: wa ba soro
2: amen
1: gbogbo eyin odo egbo mi mo ra se sinu aye re en ti o ran aye re lowo to ba fa osoke to le gberu le re o ya lo pade
2: amen.
1: Oh my God. Lo pade.
2: Amen.
1: Lo pade.
2: Amen.
1: Eliyan ta ba lo fun aye re ti re ajo re afiya ti o ni dabi tawo bi re loruko Jesus o ya lo pade.
2: Amen.
1: Ah oju e ma ri re.
2: Amen.
1: Oju e ma ri re.
2: Amen.
1: Oju e ma ri re.
2: Amen.
1: Oju e ma ri re.
2: Amen.
1: O ma ra nu ba.
2: Amen.
1: Aoran lowo.
2: Amen.
1: Aoran lowo.
2: Amen.
1: A gbogo re jade.
2: Amen.
1: A gbogo re jade.
2: Amen.
1: Wa je eyan.
2: Amen.
1: Wa je eyan. Papa maje yo in the name of Jesus lo be ri re wa Jesus oluwa wa
2: amen
1: oruko mi oyi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Sirokragodi Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremu Idiobi airport area ni Ibadan loruko Jesus o ma ra anugba
2: amen.

0: wa nbe lati ana be ni mo ran ase jade ogo re jade awon to wa program lana won mo bo se nlo one o ma wa ni agbara gbo mi mo ni to ba ti nbo ko gbe omi dani hey mo ni ko bu yepe ko bu sinu omi mo so be lana ase be wa gbo mi sa ko itan sibe lode ojo Friday mo ma fi ororo pupa resurrection yen mo fe fi sinu e mo fe fun e ni assignment mo fe fun o assignment opolopo eyan si wa to pe abami agbara o si gbe inu ile won abami emi o si wa inu ile won abami ogun o si wa inu ile won o be shop elobe but ko mo won jo nbe won jo wa nbe ha ele de fa ko ba si ile won o so opolopo ile ati shop o sowo di asale o sowo di alai bo se e tewo si mi mo pase iru ogun be o ya wole
1: amen
0: oh my god mo ni ko wole be
1: amen
0: o ya wole
1: amen

0: so pa ta ni won yan
1: ta ni won yan
0: ta lo yo dara re
1: ta lo yo dara re
0: lati je alayan le mi
1: lati je alayan le mi
0: lati di emi atako nu aye mi
1: lati je dara ko
0: so pa mo pa sa
1: o pa sa
0: fa ye mi la
1: o
0: ya dua
1: orko jesu orko jesu orko jesu
0: e mi ri mo ara ya la la aye le go ah gbogbo agbara tin be la be urule re tin be ni bi se re to wa di asale o wa mo se mo ilagi mo do agafara mo palace ko dola lone

0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Badua o bori ogun ni.
1: Amen.
0: Mo lo ma bori ogun.
1: Amen.
0: O ma bori ogun.
1: Amen.
0: So mo pe en to la to lo pa pada ran oko e lowo. Toko wa ran o na lowo. Ogun to la ye ma ni. Iran se so pe oun lo ororo. Oro pupa ati omi Bethsaida nigba to fi won ile o jindi iriyan de jade nu e itara yen mu mi pupo ah e ja gbo lenu e
2: olorun baba se ri obe mi na ti le ri o oruko mi ni afsatu ajoke lati enika branch oro pupa resurrection te kun fun baba o sise anu sise anu nenu aye mi o gbogbo odun bi odun ama yi odun seyin ngba tin tin gbogbo yi ka ni ngba tin mo wa ji mo sare pe mi o ni le dara mi gbe ara mi o guwo bi ngba tin gbogbo 25 liter bi mewa sinu agbara mi ni ngba to bin kan wa gere pe on da oroku pa je mo ni eh jere na odaje ngba mo mi be sada on ba da oroku pa sinu e ati breaker oye dadi mo ba mu sun lale ki kan ti mo ko ri ni pe na bebe di mo kan gbogbi gbogbo nule nkan be si da wo scatter mi o ma nkan ti se mo sai pe nkan kan jade la bebe di mi o lu le kan ya rodo mi o gbu pa lo o jade sita mo ni ah kini sele kin lo de mo ni to olorun se bi oba ma fe mi mi le fun ku ogun igbodo ku ko jiji o ogun to da ya mi igbodo ja mi o dadi mo ba sun o ba ti mo tun wa sun ni nkan 15 minutes o ti ri mo mi me mo se takaka badi fun ijeri si olorun ati ipe yi o didi eyan lo jade ninu agbara mi o didi eyan life lo jade ninu agbara to fori to fi ara lu window mi glass window yan everywhere shake daddy eri mi ni o
0: ah ogun aye re se
1: amen
0: ogun te na se
1: amen
0: ogun te na se
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: babisa mo fa bu ororo yen sinu omi ti e na ani mo fa firan yin se oni lati bori ileri nbe fun o to ba wa nbe lo le mo ti o sele to ba si nbe ai wusa ni gan ni ya viji en ti o si nbe o le so iwe kan o ta foju ba gbogbo to ba dojo na to ba ti mura ku le mo dari bo church ka jo gbadura so fun yawo e ko pade church ah ojo kan le yan mo bo eyan mo gbegbe se ni you take a step to ba ti gbegbe se o pari awon angeli won e dede sise to ba pe won sise won le down until you put them to work to ba ti fi won sise igba yan na ma sise but to ba ran won territory niyan leleyi won ni gbegbe se so afere awon angeli se ala anu gboro dide agbọrọ gbara re fu o o gbọrọ jeje pada lambiru da ha mo gbadua loruko Jesus aye re dide
1: amen
0: mo aye re dide
1: amen
0: mo aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah ki te pe ore mama e ni ore ifa bi ore ifa ni o nigba ti yan ba so re tawon yan na den our God wa se olori
1: amen
3: emi ni omo ijo yin ile afefe mo ni ere lati je ti oluwa se fun mi o sele pe emi ni ronge arin gba fun gbogbo gba testimony mi ni pe mo ba ti jade bayi awon eyan ma san wo moto mi ni papa ni mo ra nkan ni supermarket won ma san wo ni mo de arin ninu oja na ni mo ba ra nkan ma re ni to ma san wo nkan ti mo ra yen àwọn tí mo ti ẹdẹ mọ ní orí mọ rí akọsan wa ní gbàmá ẹgbẹ ẹfowólẹ àwọn asanwó yìí kò dúpẹ lọwọ ọlọrun èkejì ni pé ní ẹyìnkùlé wa ẹyẹkùn ó máa ń wá sọ ojú wíńdò wa tó máa máa sọ ní gbogbo ìgbà yìí tó ní iyẹpẹ ẹsẹ ní kábù ní ilé wa ká fi ṣe kínní ká gbàdúrà sí ẹ omi yẹn nínú ìlú tí mo fi ní gbogbo wíńdò wa pátápátá gbà tó fi máa jíjọ kẹta báwo ṣe gbúrò ẹyẹ yẹn ló tó máa wá dá wà láàmú yẹn tó dúpẹ lọwọ ọlọrun fún tó ṣe ìpín nípé mi náà mo rí àǹfààní mo rí fa àwọn tí mo tiẹ kẹnu owó sí orúkọ mi máa ń fún mi ọba mi ọlọrun gbogbo lọpọlọpọ.
4: bàbá mi ṣe bí ẹmí náà ti lẹ́rìí o ọdún kẹrin tí mo ti ń gbọ́ rí òwúrọ̀ rẹ̀ ní ìbùbílẹ̀ o
3: tese tin dun mi o ti mo gbo ni dubule o emi Juliana lati abe okuta tese tin dun mi lati ogbon odun o le seyin tese yi tin dun mi lati mo wa gbo ri owuro lati odun kerin te wa ni ka gbagbe aladota odun ojo ti mo gbawe itan ni mo wa be ni to ba mi we jina pade tese mi ti jina o ni osu kejo odun to koja tese mi ti jina o ogo ni foluwa loke orun die ri mi niyan
0: hey so won na gbo ani se iya nu sele iwo na opolopo o ti sore majemu re pe so je pe fi challenge olorun anu bodo sele boluwa tin be ti emi ewo a ni waju olorun ti emi duro ko to di pe o fi ya koja owo to ma so do mi nira ti won na o ni seru aye ma loruko Jesus adari esinu aye adari esinu aye adari esinu aye adari esinu aye adari esinu aye adari esinu aye awon biri egbegbe se ni oni ifowo kan ise ti aso re Jesus ni lo bawo ifowo kan ise ti aso re tori pe ah mo gba to to wa luwa o de se be o fowo kan ise si aso re ogun ojo pipe ogun ye de wole olorun to mu ki egbo odun mere ko bere sin se kini ko bere sin egbe iwe egbe yen na ma npe ni egbo ada iji na ko si to lohun odi se o de se tan lati be owo but gbe igbese okunrin ye e to wa ninu iwe mark chapter 2 bibeli wi pe okunrin ya awe egba lo dalamu but o ri ran lowo awon eyan tan gbe lo pade Jesu won jarufule won de sokale bo se nde waju Jesu la dariji o o mi pe ma yen dese kan ni opolopo ogun a ma jaayan to je pe ese ni but o ni mo ese je do buru gan ese ma nje ke bo sowo ta tabi deku lai modi ara idi ni ye to se ka ma wa ni waju oluwa lati ma ko eko ni ese re ese ma nje ka ye ri aye lati di eru leriyan lori ta ba encourage ara wa pelu oro olorun eyan le subu sinu ese ah ese ni agbara o je to ni oro pupo ngba ti o ma eko ni ese loro iku ni oro ese oro apade lese ngbo mo eniyan re tori na bele dare la jaloni kamaba kuna ile ologo ito le ran wa lowo ni igba ta baraye gboro olorun ta gboro olorun elobe a so pe lae oro ye o le tanu mi ah ii ti e le dariji ni a le kiramo ah iwo ti agbara re nbe ni iwe mu re elomi lohun lowo gba gbogbo aye to ba gba gbo aye tan to ba wa so emi re nu ki lo fi se pasiparo emi re tete wa olorun ati ododo re ni iwe mimo wi Matthew ori kefa ese keta le logbo eyi to ku ni emi o fi ko fu o Jesu la dariji o awon o pe ta lele tin dariji yan o lo mo eniyan ni agbara lati dariji ni o gboro tu ona re se adura mi gboro gbali olori ah so mo pe bibele lo pe ese ni egan orile ede o ododo ni gbe orile ede unga ese ni egan orile ede o ododo ni gbe orile ede unga bi aba n gbadura ni gbogbo igba ti a si n gbo ni run awe mo ti a ko ba jawo kuro ni enu ese inu olorun ko le eyo si wa ese ni egan orile ede o ododo ni gbe orile ede unga ese o ma n gba nkan bo lowo eniyan opolopo igba ti ogun ba ja eniyan a ki mo di re Jesu nikan lori o la dariji o ni ojo na o ni ko gba kete ko de ma re o ni agbara lori e ta ba ri ese to ti da to fi o si igbeko loni adariji o
1: amen
0: adariji o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa gba iya nu re
1: amen
0: ese oni di olowo mo
1: amen
0: ko fo ebi mi mo
1: amen
0: gba gbara re
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo re ti e ni asale o ma ni agbara sa mo gbagbe gbe omi eda ni temi ni pe ki n ba fururu si oru oni oru itusile ni loruko jesu a o tu osile
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: iya nu asele
1: amen
0: lasu igado road hotel bus stop so pe se bi oba lo nlo to ba di sunday gbogbo churches wa pata lati ma fun oni oro meji meji awon ororo yi akanse ni won ma nyana na e to ba di ola loruko jesu o ma ra anuba
1: amen
0: so pe ma ra anuba
1: ma ra anuba
0: awon ta ajo nlo jerusalem mo gbagbe on the 14 lagbara lagbara olorun e guest freddy gbogbo to ba ye ke ni enne dani ibowo e mu dani te ba ri robu e mu dani bo sa buliki e mu dani e ma pe ko si otutu nbe bayi ile oba ni otutu le bere at any time e mu otutu die dani ta ma mu o ni di aso pupo pupo rara o yato si nigeria aso die le mu dani mo die ru pupo to ba nbo le to ba ti die ruju o ni ri bi ti wa ara nkan si mo tori pe oni ye bag to le gbe loruko jesu ara anuba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ugbo lojo bi oni oni wode anniversary mo bless yin loruko jesu oruko buku fun aye
1: amen
0: wa ara anuba
1: amen
0: ugbo ra jade
1: amen
0: era wo ratan
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: be ni yori
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: gbadu afa won celebrants ti o wa nbi lady evangelist florence solomon happy birthday to you okan la won janet happy birthday to you Kosebino Kudus happy birthday to you ati Salaudin Ademola happy birthday to you loruko Jesus emi yagun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bless our prayer boy mo ri bonu bo je Jesus
1: amen
0: baba
1: amen
0: gbe yan laanu oluwa lowo sey oro abuko fun yin
1: amen
0: e o ma po si
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ni ola saturday lagbara olorun ma wa ni korodu mo ma se program church ore mi lola yi juwe address lola to ba wa ni korodu guest ready woli nbo oju se nkan fi da loju bayi

0: no dey predict our future. We dey shape am. Make we help you shape your own. For more tori, rush go www.accesspensions.ng or call our telephone on top
1: 0209-461-3333.
0: Access Pensions. Future shaping.
2: Tunde, oh, ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi odo rara bi eti anti sade ma npo fun wa.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilo de to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niye o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki mi. Ra apo miliki 120 gram apo kan iwon meta ni
5: Olandia Full Cream Ever 120 gram ra wara to ku adun to yato ni iye to to.

0: Kamosunate, ogbon tarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo nsalagbata e. Ti ko ba si yi pada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Chef forukosile fun IPO Dangote Petroleum Refinery pelu Money Point o rorun gan e wole sori app Money Point yin te service yan investment leyin na yan Dangote IPO e je ye se te fera e se ayewo awon alaye yin ke si fi pin idoko owo yin jare owo na e o ni app Money Point abi ko si isoro e kan si asoju Money Point to wa ni tosi yin e so fun asoju na pe fe se forukosile fun Dangote IPO e pe se BVN yin ati awon alaye akole to ye eyin ye se te fera ke si gba ni zip ti tate jade Share ko kan je 525 naira. Share mewa je 5250 pere. E se iforukosile ko to di ojo ketala osu kewo odun 2026. E jowo e ka awon akosile na daada ke to dokowo. Dangote People's IPO o rorun julo pelu Money Point. Ta se fun ilosiwaju yin.
2: Ah, Tunde, o ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi odo rara bi eti anti sade ma npo fun.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilode to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niye o. O ku fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yi, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe won ju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o ko won rara. Iye kan na ni pelu o miliki Kimi, ra apo miliki 120 gram, apo kan iwon meta ni.
5: Olandia Full Cream Ever 120 gram, ra wara to kun, adun to yato ni iye to to, apo kan iwon meta ni. Yan Olandia Full Cream Ever, ko si ma lo siwaju pelu agbara wara maalu.
6: Flash FM 105.5.

0: we akoko ilana idabobo eto awon oludibo pelu ilana eleyi to giriki ifokole won owa kerepin o oni adorun ojo ko so di bipe eto idibo gangan funra re yo mo gbale yo mo gbode yo mo gbaye kan nigbati o pari atotonu re o oni se ri bayi be o n ti se awon abewo sese n lo nbe se ri se pe sibi baba ni kawon eyan bere si ni ma wa bayi foko le si ayewo ko won ki won le gba kaadi dibo alope won enje gbogbo orin ise yi lo sise bo se to ati bo se ye olodun ti sabewo sawon bi to ye ko won lo o ah iwe iroyin Daily Post lo je ariyan gbo eyin na nawo gan ki e ka so
1: we waju okay eje lo sile igbimo asofin agba orilede Nigeria Senate
0: Johnny Mercy
1: gege bi won tin soro lori idasile olopa ipinle jake jado orilede Nigeria wipe kosi atako kankan to gbangban lati akata awon ilegbimo asofin ipinle abi ipinle gan ni orilede yi pelu bi ireti se nbe wipe awon ri atileyin awon ipinle 24 to da lori afojusun idasile olopa ipinle leyin ti awon ilegbimo asofin ipinle gbogbo ti won ba ti buwolu tan to di ohun na ni o si ma di idasile eni ti se alaga igbimo to ri si iroyin ati ibara ni soro ni ilegbimo asofin agba orilede yi Yemi Adaramodu lo sipaye oro yi ninu iforowero kan to pada waye gege bo ti wipe afojusun idasile olopa ipinle gege bi won ti ma wo ilana ti atunse si iwe ofin to gbe duro won ni abado fin re eleyi ti won ti fi sowo si awon ipinle 44 ilegbimo asofin won leyin ti ilegbimo asofin agba orilede Nigeria ti fi sowo iyan lojo 16 osu kesan gege bi ilana ato ele lati pase ilana ti ofin nile yi won ni ilegbimo asofin ipinle na ni esi fun ni gbedeke ogbonjo o lati se ayewo lori re ki won si fi ipinu ti won na lede lori yala won farama ni abi won farama eyi ti won ni ojo 15 osu kewa gan o na ni pinpin yo ma deba ama lojo ba Thursday to lo yi ona la ri wi pe ipinle do ipinle ati oyo ipinle osun ipinle ati rivers awon ipinle ti won ti buwolu about no ti o si ma di ohun lati akata be sugba nigba to soro lori itesiwaju re Adaramodu ni ko si beru be si ni ko si ifoya ireti nbe afojusun si wa wi pe awon ipinle ilegbimo asofin wa yi won pada se atileyin fun idasile olopa ipinle ni ti butoro ile yi ti o si le ma di ohun fun anfani orilede Nigeria ni ngba ti yin o fule lapabe lati no we iroyin punch mo ba yabara mo wo inu we iroyin Daily Post amechi ni kinbi lowo o
0: okay now
1: aba bu epo fun abeti pe
0: ero
1: pese
0: suru
1: oluwa mi ero
0: lo so
1: re fete la bu epo fun pe
0: ero na bo mi fun
1: o avaro ero
0: komo menu age
1: o menu age
0: yan na to je ki gbogbo se pese
1: okay woni gba keji oludije o sipo are lati no egbe oselu ti African Democratic Congress ADC nile yi Rotimi Amechi lo soro bi igba ti eyan fi binu soro ni sugbon o lero kan won lohun wi wi pe afa ni ori counter se ori re ba ti lana nikan e lo baun e lo baun ori afa fe la wa afa ni counter se ori re to ba dede lana po ni o ni ohun o dibo fun are Bola Tinubu wetin happen now
0: afa mo
1: aba soro wi pe ninu eto dibo si ipare to nbo lodo 2027 amechi soro yi ninu atejade to jade lojoba Thursday ana igangan ni ibi joko pade to je ti egbe oselu ti ADC to waye nilu Benin City ti Sololu ni ipele ti Edo mi wa ro awon lati leyin wi pe ewo ekoyin si ipadabo are Bola Tinubu ni to nse alaye wi pe ibo ni kalavi le gbe baba gbara sile re o ibo nikan na lo le yo are Bola Tinubu ko lodo 2027 nitori die yi e fi bo soro oselu omo eki
0: ogaju
1: oselu eki eki oselu
0: gbagba
1: yen na npe ni gbas gbos
0: ogaju
1: ninu oselu this is politics
0: afisuru se dirty game man
1: eh se dirty game
0: dirty man we know
1: ever ba so di dirty game ya ni
0: oselu
1: ye o di dirty game
0: politics is a dirty game
1: ola gba
0: ba fe koja ye kon lo gbegba
1: Yoki le ba bala re
0: fun. Mo se bere aye e la atawon ro kandu kandu bayi. Propaganda wo.
1: Olorun.
0: Ora itu ani ateli jara ni agbaye agbo siba kare fun yin wi pe e seun pupo ju te takuti wa. Ne kaneti ti omo luabi o. Ora e je ka lo sakata agbarijo pe ka ile itori set iroyin fun ipolongo ibo. Eyin ti Peter Obi o le itawon na ro ti kere ti kere omo ile de Nigeria. Bi ejo wojare eja oju yin ejo la ke wa ri wi pe kedere ba ipelebe nto be o oni baba ni ka so beyin oba ni ka beun e ri awon asa pe antakari dibo alalo tojo wa oni eledura mo je ka kuku tojo la romodomo wa ni oni se ri irufi awon iwa baye oje ona kan gbogi to nwa ko idagbasoke le Nigeria ton se igbaye gbadun awa eniyan rere nu re seyin o oni lati apinwo orufe isele be e ma ta kaadi debo alalope eyin oyin owo ki won seleri lati fun yin o ya lo ntenu nje tabi awon owo pechepechi nigbati o te waju nu oro re gege bi agbenuso eka na Idris Kare Junior nigbati won se alaye oni ewo bi awa na gbon pa e gbogbo bawon loselu egbe oselu bi e se njade to si je pe baba ni ka wo wa e ri awon ilana kan be nbe o ajo eleto idibo le yi o ti so pe ma ti fe dije awon ilana te o tele re oni ko wa ya yin lenu bi awon eyan kan gbe gbagi ni oni gbogbo awon ilana ti aje leto dibo le wa to se akosile re un oni ati bere si ni senkafa won ti bere si ni ban kan je ma awon ilana ohun la oni o wa da baba ni ka wo wa bayi baba ka ni eni eje eta irin arun efa eje ejo esan oni amo ka ogorun ojo o ko to di bi pe eto idibo sipo re ati le igbe ma so fi agba ile ye yo se be yo gbori wale si orile de Nigeria eyin ba hun okan awogede ngbe ni ete si waju bayi lo pa asegun gbogbo aye lomo be
1: olohun
0: ode je ka wa lo taratara sori oro miran le to ti e tun se alaye oto tun loju tele tun ewo oro yi o kole azuz
1: double
0: ode je lo secretary to je oludari agba pata eyin o fun ikorajopo kan o CBM Francis Sugar mo lo na ni kede eya nya wi pe baba ni ka wo lotu ka de wo lo si o e gbo akarawo npa bayi ni ka pe ko giri o ka mu yangan ta be so yangan a ma da yangan lara oni se ri are bola meri sinu bu ti orile de Nigeria baba ni ka so ti to ni to to wa nkeke oni se ri ko fe si oludije kankan to sere be to duro to be to kajo sun be tabi to tayo be siwaju tabi yato si are bola Ahmed Tinubu GCFR ewo lo di alaye on fo wa kina wa ki
1: money mo wa
0: eh
1: owo ni
0: don ko bo bi towo bo bi towo
1: owo mo wo pe
0: eyo wu nbe ni
1: se ko di le wu
0: ayo mo so nbe ni spider gbara duro jai won ni poro ta so yi o e je mo pe baba ni ka so wa ta si wo ilana isejoba eleyi to duro to yato si fura de nono oni se ri are bola mart na bo ti orile de Nigeria are korodo ko fe si elomi to le duro tan to ni aya keboje sakoso le ye tayo are bola amer sinobu ti orile de Nigeria oju we kerin ewe iroyin the nation eyin na na wogan ke ka so we waju
1: oya dabule
2: babe why are you frowning for me now?
3: Woman, make noodles for me.
2: This woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay. I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Growing moments are filled with chances to be active and learn.
6: Did you see, Mom? I made such a big jump.
7: Great job, my boy. You get better with each game.
5: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
6: I feel so strong.
5: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
8: Something you go notice with people we don't make them. Them they always they strong and active. They no get dull moments because say them go first knack correct workings for morning. Then can take the Dion syrup of hemoglobin support body. The Dion syrup of hemoglobin vitamin B12. Now the ogbonge blood tonic to help your body system. So you go fit perform well for work and even for play. 2 full spoon of the Dion's when you take straight like that, or mix with the beverage you dey take go office or gym, go keep you kampe the whole day and you go just dey bounce like football. Hey, the Dion syrup of hemoglobin. There you go. Nothing do you. The Dion syrup of hemoglobin. Not the power to unleash. I beg, make una read the tori paper.
9: Sọkalẹ̀ sínú Ìbàdàn níbi tí ìgbàlà ìwòsàn fún gbogbo ẹni tó ń ṣàìsàn tí gbogbo ẹni tó wà nínú ìgbèkù yóò máa gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù. For His Glory Evangelistic Ministries pẹ̀lú àjọṣepọ̀ gbogbo àwọn ìjọ Ọlọ́run tó wà nínú Ìbàdàn ṣe àgbékalẹ̀ Jesus Ìbàdàn City Mega Crusade. Ẹni tí Ọlọ́run yóò máa lò ní Evangelist Rob White, ààrẹ fún For His Glory Evangelistic Ministries, àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì bíi Archbishop Francis Wale Oke, Bishop TV Adelakun, Reverend Dr. Eliza Ogundiya, Reverend Samson Ajetomobi, àwọn olórin ẹ̀mí ni Lillian Inej, Esther Igbetele, Pelumi Deborah, Voice Olorun, Atawon the Dentons, Ojoru Wednesday, Ojo Kerin, Tijo Ojo Sunday, Ojo Kejo Osu Kokonla, lo ma waye ni Obafemi Awolowo Stadium, Ibadan.
10: Lago merin abo irole lojojumo.
9: Oko fe to ma gba awon eyan debe wa, onje ofe, ilera ofe, ati bebe lo. Fun ekunrin alaye, e pe 0803-579-4064. Jesu, Loluwa.
11: Eku le o. Ebi ń pa ká sí nǹkan sí mi la.
12: Ẹ káàbọ̀ ìyá mi, kí lẹ wàá jẹ báyìí o?
11: Ìwọ náà, mo fẹ́ oúnjẹ tó yẹrukú lálá tó sì ta lẹ́nu. Mo fẹ́ kó lọ tìrín kó má sì ṣe mẹ́yẹmẹ́yẹ. Mo fẹ́ kó sọkutu ọ̀ kó gbá yagiyagi. Mo sì fẹ́ ní kíákíá, ṣé ẹ lè ṣe é sà?
12: Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi, Golden Penny Noodles ló lè ṣe.
13: Golden Penny Noodles, bí o ṣe fẹ́ ló ṣe rí. Jẹ̀gbádùn ojúlówó adùn Golden Penny Noodles.
11: O ṣeun ọkọ mi, bí mo ṣe fẹ́ Golden Penny Noodles ni gan ló ṣe sí èyí.
12: Ìyá tó yáyì tó sì mọ̀ tọ́jú ọmọ ni.
13: Golden Penny Noodles, ó ti wà ní àwọn ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.
14: Flash FM 105.5.
1: Okay, Akin kaabo pada si itẹsiwaju ti fun te doroyin.
0: Akin ju.
1: Iyan lori ikanni omoluabi gangan Splash 105.5 te tin gba lo lo bayi.
0: Oh, yes ke.
1: Eja wa tun wonu kunkun don royin lekan si be tin je gbadun ebo. Lọwọ iwe ni iko to je ti Senator Sharafadin Ali Campaign Organization. Nema ti bu enu atelu ikolu. Eléyìí ti ó wáyé lórí Alhaji Tawakkalitu Ali ẹni ẹlẹ́ni tọ́bọ́lúwa dúró tí ṣe aya olùdíje sí ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ ti Ọ̀yọ́ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú ti All Progressives Congress APC ìyẹn Senator Sharafadin Ali lọ́jọ́ Wednesday ọjọ́ keje oṣù kẹwàá ọdún 2026 tàwa yìí lásìkò ètò eléyìí tó ṣàgbéjáde rẹ̀ tí wọ́n ṣe nílé ìbíkúnlé ìyẹn ìbíkúnlé àsìnbẹ̀ ní ayẹyẹ Ìbàdàn. Wọ́n ní ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera tí wọ́n lọ ṣe lórí wípé kí ni kí la gbé kí ni wọ́n jù.
0: Agbanilétí apá yọbọ. Wọ́n ní
1: pẹ̀lú ìkọlù tó wáyé yìí wọ́n lè yí ti kò bójúmu ni tí ó sì yẹ kíru rẹ̀ kó máa wáyé láwùjọ làjú tá a wà yìí láwùjọ ọmọnìyàn tá a wà yìí. Wọ́n ní kò tán bẹ́ẹ̀ o, tandí la ní òmájọ́ tàndí tandí tó wá gorí rẹ̀ látàrí bí wọ́n ti wí yóò. Wọ́n ní kódà ẹni tí ṣe olùdíje sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti gúúsù Ọ̀yọ́ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC Ọ̀yọ́ South APC senatorial candidate Honourable Adẹ́rẹ̀mí Òsénì àti ní Ìbàdàn North West South West Federal Constituency. Oludije won lati be na Honorable Folake Olunloyo Sinowo won ni iko polongo ran won ma kolu won ni aye ototo libi tati lo se eto lagbegbe oja agbaje lu Ibadan lori ta merin ati ni idi arare lojo yi kan na won ni iru eleyi nti o boju mu ni eleyi to si buruku ju jai won ni deyan badake tara re o badake awon bi awon se wa yi egbe alafia o na ni won mama egbe oselu ti APC si awon osise ta ati bobo jawura o iko ipolongo ninu atejade eleyi ti won fi sode lati pase ni ti se ri dari iroyin ati bara ilu soro BC Oladele o se apejuwe ikolu gege bi eye ti oyin ti eyi ti oye ko ma waye o this is unwarranted it's a barbaric eyi ti oye ki o ma waye ni ru awujo ta wa yi ati wi pe o wa ro won awon ti won gbegbe se ikolu yi latun ti ma da ipele Oyo pada si ipo ja gidija gado ni tawon eyan pele Oyo ti gbagbe lati ojo to ti pe o won ni won wa kesi eni ti se gomina pele Oyo o gomina Seyi Makinde won ni eyin lo lori alabo pele Oyo o as the chief security officer of the state won ni ojuse gomina pele Oyo ni lati daabobo gbogbo olugbe patapata ni ipele Oyo yala lai fi ti oselu si won ni eyan ba wa ninu egbe ha abi ko wa ninu egbe bi won ni ko ye o ki gomina ki won ma se lankalanka sibi kankan nitori die yi o won lo se pataki fun gomina ipele Oyo lati ri pe ta daabo gbogbo awon eyan ipele Oyo ni lai wo ti egbe kankan bo ti le wu ko ma abibi ti won ba fi si gege bi Oladele ti se wi o iko ipolongo fun senator Sharafadin Ali o wa fi asiko yi kesi awon osise leto abo tori awon gangan ni yeye omo ni gboma erokare asi gboma orun mela nitori die yi won ni awon kesi eyin osise leto abo ba won abayeja yi ba wonu ole ki won fi won jade ki won si fi oju ko ata ibawi ofin labe dari labe bo ti to ati bo ti ye ko le ma je nkan faleti fun eni to ba fe sora re di dagboru abi to ba fe sora re di rusida abi to ba fe dawo wo kale lasiko yi ni ipele Oyo gege bi awon eyan rere ni ipele Oyo in to to si an ni ipolongo obo ti o ni ikolu ti o ni wahala ti o ni pa he iberu bojo won lo se pataki lati se ipolongo obo gege bi o ti to ati bo ti ye o abale yen kodanu aki ko alaba danu won lawon wa fi asiko yi gba imoran si eti gomina pele Oyo o ati adekan bi ati awon egbe oselu won o eleyi ti won polongo wi pe erakun se ri in to ba se pataki to je nkan te fe se ini ke ma so faralu dipo bi o ti a ma di gbasgbosu losi in te eyan ba gbe dani te eyan fe se ni ko polongo gege bi won ti ni oro amara leleyi o awon fi gba gomina pele Oyo Seyi Makinde atade kan bi and other political parties won fi gba won ni mara yi pe e koju mo nti oba je eto te ni te fe se fulu programs and policy fara lu ni dipo ko wa ma bi gbasgbos niwaju ati leyin mo so yin mo duro na yin de commander komadi ni tu mo ru ko dejo mo wi mo fi be nbe
15: o o gbianju
1: thank you mama
15: o gbianju
1: adope
15: ni we royin na lo ko
1: be ni
15: abi
1: yo me
15: eto pele mo
1: bo ti lo na la nte
15: wa ti goju re
1: iwo me
15: kilo ma to be mo fowo obe le lo ni
1: o ka yo wo obe ja lo nte
15: no
1: se bi da si lo de ile si
15: o ni ran wo
1: se bi da si lo de
15: ile si o le bo san Desi na san si bitin san si.
1: Ele yo gbebu ka ta taro.
15: Orogo loni. Oda na ni won ba belenja eje ka lo taratara o. Oro ohun na lo gbe a lo se ipele Ondo, ipele Eko, ipele Ogun. Tori pe gomina ipele Meteta Lucky Ayeda ti wa lati ipinle Ondo, Dapo Abiodun lati ipinle Ogun, Sanwo-Olu lati ipinle Eko. Won ni gbogbo won pata na ni o tin se alaye wipe ko le pe be ko ni jina mo o. Amulo idasile ile ise olopa ipinle yo se be yo de on ta fojuri keto abo wa ko le ba tun bo gbe pele si ninu gboro en to je gomina won ni ipinle Ekiti nse Ayedetiwa o ona se alaye yen ni ipinle Ondo Ayedatiwa oni baba ni ka so o fi dawon eyan rere ipinle ohun loju Londo bi pe e fokan yin bale e ri awon ilana ti gomina eleyi to se be to dagbere faye loroye olugbe Akeredolu oni ewo ko ni tan be o ise rere yo ma tese owo iwaju ni oro un na lo bota na lati ipinle Eko tori pe sanwo olu na jeje be bi pe lai ni pe ati lai ni jina ohun o fi igba idasile ile ise olopa ni ipinle Eko fun igba igbadun ati eto abo toru gogo Fami ati dukia awon olugbe ipinle Eko bakan na lo mo sori ni ipinle Ogun dape Abiodun na jeje o bi pe eto abo to gborin akoko yo wa ni awon opopona to wole jade si ipinle Ogun lati ipinle Oyo ati awon ipinle Alamulegbe re eyin na le nawo gan oju iwe kefa iwe iroyin the nation
1: fun anfani eyin eyan ti e wa loju opo ibanidore wa akiyin gan pupo pupo ise o Ariba Foji Peter Benny Olariwa Juje Lila Tolajumoke
15: thank you
1: akiyin ese ngan pupo pupo Abe Thompson Ola Osebikan
15: thank you
1: ese ngan pupo Isoro Accurate Ajibola Ogbevre Ambrose Yabari Adeboje Yusuf Ola Bimeji akiyin Agbamajo Amale Abayo Oye Wale Olaniyan Sharifat Funke Aziz akiyin gan Olaye Olusegun Ayankola
15: eyin
1: na ese ngan pupo pupo Tumilara wole
15: o se man lo wi pe ari extravaganza pelu olarin waju adewusi opele oro ni e gbadun e pupo pupo jo e je ti si osun ni ago meji igba nkan gbe ni awaye o gbe wa to la ni alade laja loruko temi ye iroyin ni awokose re omo tan so tan so tan guraye apere ire omo luabi wan ori yin o wa nbe
1: adope e se o to me abo ka ti fun te do extra
15: agbo
1: e ka ko ka ti fun te do extra

0: Echo Juma, mo ni gbogbo bi ta tin gbo ikan ni splash 105.5 FM ile funfun balala gbogbo felele ni ilu Ibadan ile baba akande gaga ile oba akande ti o pe meji lori eto ja won si royin re daraya lati ese ko orilede Nigeria ile adulawo ati jake jadu agbaye toruko lowo button fun owuro to ni Desmond to the G agbawo totonto agbawo to pase mu ni to di olawo alex fexin lo loto eto ja won si o aderonke adesola loruko temi olori sport olori royin re daraya Ibadan kama vinga ti gangan eyin temi oni lojo eti onyo bo ni TGIF edition ti ja won si ohun na leleyi eni kan kuje ni gugu are e ku ni ma yan fona eni sawuregi o da o to ri pe ma won uroyin lo laaro toni e je ako latagbon ka se Alfred ohun na o wa lapa bi laaro toni ni se ni ya royin duro tan tan tan e tola ni alade laja mori won na duro ti mi wa wa pa ni se wa fe wa ka ti fun tedo inu sport ni o fe wa tun fun atedo ja won si na laaro yi olodun lo le bi ero koni baje iya mi okay wa soju opo cash e ko ta lati je *347*1004*1@ e mo po ni lojo e ti Friday to ba si ti da koko yi o se weekend thank god is Friday ona la won moro mo pariwo TGIF edition cashport ohun na leleyi tori wi pe oni na lo kaluku mo reti pe ojo tin activate 31 ticket mi ti de olodun seun be ni number re eleyi to ba fi ta le meta anyin o meta yen ti wo ti ta 500 in ticket o wa ra ticket meta le kan na number yen computer wa times e by 10 3 times 10 30 ni yo na 30 number re ti mo sare kiri loju computer ngba ba fe se kini o baba fe se yi ko to gbugbe gbo ba ya yo gbe ti e na anu wa fi ra re wen to ta le kan ori pe ko jora awon anyin ori jo kan nu lori ati tete je lori cash e 347*1004*1@ energy ori e ba wa labi odun 18 mo kan lu cash oni tule kan da mo oni na ga mu soro odun 18 soke ohun na lo le ta cash e o le kan si o le ta loju opo www.cash.ng tabi ko lo short code wa ye USSD code le tete mo lo tele 347*1004*1@ 50 ke nbe nle 100 be nbe 150 be nbe iye laaro toni emi o buta emi o data eyin ti wa lori eto ja won si e lagbon cash e tete gan ko yen o ma je kan na kandu si o lese bi wo ba wonu boss gangan tete gan leyin bayi tete ta ko le je o da ninu royin laaro toni oni komo komo lo ni were were ni ki a ma sa lo ni waran sisa adere dera ye kemi mu iyan wrestling ohun na ni ma ti ko tori wi pe ogbon tarigi omo olede Nigeria iyan mapsin Elias Mika ohun na lo ti fitan bale fun olede Nigeria ninu ere dera ye kemi mu gege bi omo olede Nigeria akoko eleyi o ma gba veterans world wrestling championship to de je wi pe podium finish ohun na lo ni o ipo keta lo se iyan ni 70 kg greco roman category eleyi to ti lafani lati kopa Mika yi ohun na lo fi itan lo fi balẹ o le de Nigeria igba akoko re ti Nigeria ti won gun ori podium o ya ipo kini ipo keji ipo keta ni o ti won se ninu idije veteran world athletics world wrestling championship so de je pe ipo keta iyen bronze medal ohun na lo gba fun orile ede Nigeria idije yi ele ti United World Wrestling UWW won se agbekale re le to je wipe ati ojo kefa si ojo kokola osu ta wa ni ohun na ni o lanfani iyen lati waye ninu iran ninu ise ko rire eleyi eni ti se are ajo to n sere daraye kemi lo le ede Nigeria iyen ọgbẹni Bashiru Adewale Adeniyi eleyi to firanṣẹ iyen si Ela Elias Mika yi ohun na lo ti je odi mimo popo orire o si je kase ole ede Nigeria o mo fe lele lele mo wa ro gbogbo awon to je agboje a tun gbon tari ju ni rede raye kemi mu kan tubo mo se daada kan mo kopati o lede Nigeria ajo ori si rede raye la papo o lede Nigeria National Sports Commission awon na ni won ti je ko di mimo awon akowe agba lawon ile ise kon ri soro rede raye lo lede Nigeria ayi pada yo ba won ko kan o e won se isiporopo won iyen leyo ko kan lara awon ti won ti se isiporopo ti won si yan o na lati ri Bumi Oluode eleyi ti won yan gege bi akowe agba iyen fun ajo ton ri si ere idaraya ori odan lo lede Nigeria dipo Ismail Inwang eleyi to wa nbe baka na fere de bola la fuwoju sajo Rita Masidi ohun na ni won ti yan gege bi akowe apapo nigba ti won yan Aminu Amanchi gege bi akowe lapa akowe apapo fun royin federation besi re Tosin Samuel ohun na ni won yan iyen fun shooting federation lole de Nigeria gege bi akowe apapo gbo awon federation lokun ojo kan an sa se siporo patayi pada iyen si awon ti won mo je akowe apapo iyen fun won yan secretary general o da lele daraya bolo alafiki gba lori tabili omo lole de Nigeria mo ni gbagbe lele daraya bolo alafiki gba lori tabili lole de Nigeria Babatunde Obisanya ohun na o ti je olorun ni pe to de je pe ajo onisere daraya bola fi gba lori tabili nile adulawo iyen ITTF Africa awon na ti ranse ibanikedun ti molebi elere daraya bola la fi gba lori tabili to tun fi gba kan ri je olukoni atalakoso elere daraya bola fi gba lori tabili lolede Nigeria won ni ile eko gbogbo nse ile iwosan gbogbo nse to wa nilu Eko ohun na ni baba ohun to ti dagbere faye leni odun 87 ni ojo isegun Tuesday ohun na o je olorun nipe eni ti se are ajo to nsele daraya bula fi gba lori tabili ni ile adulawo Wahid eni tan osodi ninu iranse ibanikedun o ki si gbogbo egbe ajo to nsele daraya fi gba lori tabili lede Nigeria to fi mo awon molebi baba na lo ti je ko di mimo ipe ta ma so nipo lede daraya bola la fi gba lori tabili eleyi to gbon pe o fi tan bale o lede Nigeria orisirisi idije o ti lafani lati kopa African Games ni African Championship ni bakana World Championship ni gbogbo e pata ni baba e ti kopa iyen fun orilede Nigeria won de je wipe ping pong diplomacy lodo 1975 ni era yen o lafani lati kopa na fun orilede Nigeria koda ohun lo sawari segun tori ola iyen orilede daraya bula fi gba lori tabi ko gbajugbaja iyen ni orilede Nigeria o de je wipe awa na fi akoko ipanupo ki awon molebi olóògbé Babatunde Obisanya tori baba na o se gudugudu meje yaya mefa fun ere idaraya bola afiki gba lori tabili orilede Nigeria o da je lo sinu royin to ni se pa ere idaraya bola alafesegba ninu league agboje orilede Nigeria o to di pe aka won afika gbaga ile ti o waye iyen lopin ose yi ipo egbe awo olubede insurance awon na ti ke gbajare sita o na ti soro okan lara awon agba bolu awon iyen asole won ti eni Joshua Baba ohun na lawon ori mo ni papa isere awon osiri mo ibuba agbaradi ko si kopa iyen fawon ifi gbagbaga kan dodo ti won ti ri ni sayi ohun na ni bati better insurance tan koju wori wo nilu bini iyen ninu league agboje orilede Nigeria leyin iyen lo ba lohun fe lo faransi mi o gba leafu ewe lo lo ja o ni o ba de latori ewe mo lati gba na ohun na ni won ti awon yun sa ti kede pe o ti go awo olu o awon ori Joshua Baba o ninu gbagba world benediction ko si gba any official kini ipo ko hun lo official leave to gba o ti pari asuba to si ti pari awon oreye abawon ori egun n je Joshua Baba ninu ko better insurance iko better insurance awon na ni won ti kede sita be gbogbo aye ki won gbo awon fi gbagba ga nbe lopin ose ninu league agboje orilede Nigeria ikma to malara kawon ara le ko kasi aleti
1: akoju mara le akoju ma to kwa kola jimi emi a se pupo e
0: iba mi
1: e fi gbagba to ma lanfa lati wa eyan ni opin ose yi ninu league orilede Nigeria to ba di ni de wa go marun abo leni kasi na united agbalejo yin ba ba kan lanfa lati siwaju yen ni ola iko Richards Bees agbalejo Niger Tornado ndede wa go merin iko Rusi ti agbalejo Kora United lo wa go merin na niyan awa la fela tesiwaju yen ni jo Sunday Queen Khalifa tagbalejo shooting star dede wa go merin Sports Lagos agbalejo Benden Insurance Bara FC agbalejo Enugu Rangers bakan na Plateau United agbalejo Kano Pillars Woriwo agbalejo Inter Lagos abia woro agbalejo Rivers United Nasarawa United agbalejo Duma United bo se ma la fela ti wa yin
0: okay ba won fi ka gba go se lo niyan ninu league agbojo lede Nigeria o da ejen muroyin ele ki njo mo kemi ati abdukodu adiragba ajo ajo mo fo mi to foro jo mi to ru oro kickma to mo lara ajo mo satupale awon oroyin to kuta ku wade laaro to gbo royin eleyi eh so tun ye ka tun mo guro gbogbo eleyi mo ro ko gbogbo royin to jo mi le ti dohun gba leni amo iro lenjala wa tori wipe awon agbabolu to fi ma awon oluko ni kiko oje wewe ojo ori won wa labi ogun odun fun orilede Nigeria iyen under 20 flying eagles awon okunrin wa ni awon na eleni ti se amgbalegbe oluko ni won na ti pariwo sita o iyen wipe ajo to ni sport alafisi wa orilede Nigeria ajo NFF to fi mo ile ise to ri sele daraya lapapo lolede Nigeria National Sports Commission NSC gbogbo won pata sa won ke pe o ori wipe won je awon lowo owo ajemonu

0: doubt na ni Alexander Isak na ninu won opopolopo won gbogbo won Van Dijk ni everybody to okay imi Jackie
1: Liverpool
0: imi so pe boyo ni kan foju si o mo so pe o so mo ko ku si omi pe ikọ mejeji
1: draw
0: le mi focus si o mi yan nkan kan to bori
1: okay agba ori enikan kan to bori gbogbo bo se wo so tun to wo so si ori enikan kan to bori. All right. Okay. Won ti pe oluko ni Sabi Alonso sakiyesi o. Alaye wa o. Agbabolu omo Bournemouth omo odun 23 kile nwo. Ah. Egbe na Alex Scott. O le di alafo eleyi ti Enzo Fernandez fi ile o. Te ba jara yin awa ti ja yin bayi o. O le di alafo yi o to wa di pe iko Gunners abi Liverpool won ba de be anfani re fi iko Chelsea lati gbe Alex Scott won ni agbabolu yi pelu isowo agbabolu re o le ma le cover tan ko ma je 100-100 sugbon o farapẹ ti Enzo Fernandez le to tumọ si pe o le di alafo yi o le ma le meet up tan yan yan osugba o le dide bi 70% ki ko Chelsea ki won ete ja ki won pa kiti male ki won o re gbe o won nitori pe Alex Scott ke wa si aye kan lo le gba laarin aye meteta ti nbe laarin yen to je aya won midfielders yen pe meteta yen lo ti ma sana to akiyesi ni o ya lati be yen oluko ni o se mori o de bo se nde o ni kilo le tawo yen ma npan jege won ma npan jege lakisa oro ile Mbappe tologun keke lo le de Switzerland won wa so po ngbe yen ile Mbappe o ti te ofin loju o te ma pe so fun agbabolu keke pe agbabolu ni won mo gun keke ya lusika akiri mo pe won le lo ni ifarapa lori keke ti o lo je ifarapa olojo pipe abi ti yo lo je ki won miss aran kige kokan fun die yi.

0: complete la liga gan la to kidile awon oga nu won idebe won pe won le ni so to e mo re ba fogbon soro pe se bo kan se bayi ni mo ro pe mo re o mo nkan to nse tori pe to wa fi le bere wahala pelu en to je oga agba ninu oko wahala ti o n gan fe pada ti o pada le lo ogun yen yi saba buri e
1: ogun to buru
0: ogun to buru ni iru ogun yen ni Luis Enrique n jangba yen n lo ba lo ninu oko Barcelona won ati Lionel Messi ogun yen n lo bere re ko ro pe to fi ku
1: bere ogun
0: pelu bi o se mo seyen to

0: to se dada mo re pe tan ma bi o se mo re o se so yi in the best thing lati ma fa ogun mi wonu ori aye ara ti e pe o ya se ke la mbappe ibi to lo yen won invite ni even ko to so te dele dada ni o le so pe o ti so fun gan ko to lo dinner o to dagbere o dagbere fohun se pe o gbe to lo lo lo ohun ma o ni bi to tin gbo keke inu arin keke kan lo ti ran gbo keke
1: ke se hotel
0: se bi kaka to
1: ikenu agba wa yi
0: ke ma gbo keke ni no gba le bi odo baba leyin
1: eh
0: ke se bi to lo je
1: na e wa so di gidi bi e
0: be abo ka o ka gbo keke lati no gba ogun da academy
1: eh o ni keke te kan fi wo bi
0: to fi wo bi o gba se ri
1: Money
0: boy, any more bottle go keke.
1: I only
0: get some. I'm about to say, I'm going to go keke. Ah. I'm going to go keke. I'm going to go keke. I want to take you home, come on, bawi. Kick or daru. Take over the darunis and what you believe or any woman, but I die yet. What's the fuck down? We a file. Keke to go, kiss you, keke to any woman go. Cycling race, say mama will sagarolma say cycling race agbawo le sa sin bi e to nbule n fi keke sare ta fe fi dj emi n to so na ni pe kan ma fi keke sere
1: oni won gbodo gun agbe kini kan ni scooter oni e gbodo gun oni e gbodo lo club e gbodo ma gun keke ki footballer ni yin
0: e to ba jo mo ball
1: e se cyclist
0: to ba jo mo ball ni ka ba yin be
1: ni kan ma ba yin e ni to ba wa so soro e soro
0: yo de yan re su ngba tele si sele
1: ba so soro e soro won ni pe keke
0: se to se to mu jeun ka won re le chamene nkan kan na lo si wu ki won o se todo ti won na wo pe ebi bo da mbappe si ti enjo ni
1: ka
0: je gbianjo ewu awon chamene ni awon
1: kama
0: finger kama ru abi gbole si ma korin
1: fun kaka fi testing
0: kaka fi afẹ check nkan kan nibe
1: e ja sare wo ni gba yi ko to kase o ko ma lo gbo ngbo ni won ran ole ti o *347*1*#*347*1*#*1#. Àwọn olólùfẹ́ mi ẹnì kan ní bóyá kẹ̀kẹ́ ìlìjà lógún ọtọ́ ni ó lè má jẹ́ kẹ̀kẹ́ gidi o
0: bẹ́ẹ̀ni
1: kẹ̀kẹ́ ẹ̀ná tó gbé ìlìjà lókè
0: tó gbé ìlìjà lókè ọ̀run
1: èèyàn jẹ́ èèyàn lọ má lọ bẹ́ o ọmọ ìjọ ọmọ lọ o
0: gbọ́rọ̀ yóò bá ní ajura wa lọ wọn ní kèsè ti jakadi
1: kèsè
0: ti
1: jakadi
0: jakadi
1: àwọn
0: ayọ alẹ yẹsẹ kan
1: yóò sì fìyà jọ́ kẹ̀kẹ́ ẹ̀ná Arsenal East United agbábọ́ọ̀lù méje ló ní ìfara ló gbé ìfarapadé dóò àwọn kan bẹ̀ tó yẹ pé ó ṣeéṣe kí wọ́n bọ́ kò lè dàbí pé wọ́n fit 100% lára àwọn tó gbé ìfarapadé Declan Rice ó sápò òun ò tiẹ̀ wulẹ̀
0: lọ
1: láti ilẹ̀ ló ti ní òun ò lọ ok Piero Nkampe Kai Havertz Max Zoman Ezri Konsa Pisto Zolizi Martin Odegaard gbogbo wọn gbé ìfarapadé Leeds United small team ni àwọn ò lágbábọ́ọ̀lù tó wulẹ̀ lọ international break tọ́pọ̀
0: tó nǹkan
1: pẹ̀lú ń tó ṣẹlẹ̀ Arsenal lè yan yọ lọ́la.
0: Tàbá wò dáadáa rí pé a máa sọ̀rọ̀ pàkó Arsenal àti Leeds United mo rò pé Leeds ni wọ́n ní ìṣòro tó pọ̀ against Arsenal torí fi gbágbága bíi mẹ́wàá sẹ́yìn wọn àti ẹ̀ borí ìyẹn Leeds Arsenal borí mẹ́sàn-án wọ́n ta omi kan against Leeds United ẹ máa sọ̀rọ̀ pa ọkọ̀ méjèèjì ta máa sọ̀rọ̀ pa tó wá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a rí pé Leeds ìṣọwọ́ bẹ̀rẹ̀ wọn ní sáà yìí ó kàn tí ó kọjá bẹ́ẹ̀ torí pẹ̀lẹ́ karùn-ún ni wọ́n wà nígbàtí Arsenal wà ní pẹ̀lẹ́ kejì wọn àti ìpàdánù rárá ìyẹn ní sáà yìí a náà sọ̀rọ̀ pa ikọ̀ tó jẹ́ pé defensively wọ́n wà òkè ara kọ̀ pàtàkì ni ìyẹn nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́lọ́wọ́ ikọ̀ ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ pa pé Arsenal wọ́n ní farapa o mo rò pé nǹkan àkọ́kọ́ tọ́kọ́ jẹ́ sòrò àkọ́kọ́ tí Arsenal ní ni condition tí wọ́n bá lọ international break gangan ìyẹn gangan ni sòrò àkọ́kọ́ torí condition tí wọ́n bá lọ international break wọ́n padà náà sọ́wọ́ Brighton and Hove Albion àmì ayò mẹ́ta sódo ti nkan yen ba si ton linga le memory won ton ton ranti e isoro gidigbi la je fun iko Arsenal tori listen united ton fe ba gba e o je iko kan to je pe awon na ma sare fi nkan salatako lojiji awon na de ma ri iko yen ri pe awon en to na Arsenal kan ko ju awon lo iyen Brighton awo baba anfani ale legbe kan Arsenal ni oju pe Emirates ni won ti play iyen ni osan ola so ta ba ti yo wo pe Emirates won ti fe play lo ka so pe bo wa lo je bi ewe ni ru fi gagaga ina ni o suma kilis na ton da kon isoro ara Arsenal tori Brighton ti joye ogba aye pe Arsenal no to nti awon eyan pe won tori ami ayo meta sodo ti po ni pe wa sa pe
1: o si se se pe fluke ko
0: awon na won ni ba won tan na won
1: pa won le
0: so Leeds na de ri ta won so ro pe Leeds no ti pada no rara nsa yi o ta omi meta o bori meji o na de joko si ipo karun mo ro pe ko ja ti ipo karun won ojina sira won ta won so ro Arsenal ni isoro wa lori won bo anfani tan ni oju pe won wa ni lilo and again mo ton le so pe anfani tan ni to tun ma help won ni ru meke merino irun to n gbe bo lati international break eh to
1: ye pe
0: eh mo pe to ba ti mo pe ba ti Kayavas ni soro eh Victor Yokes na le se dada ni international break
1: best of merino ni pe ko wole even gan lo le de Spain gan ni pe ko wole se de ro pe ti re ba start ko ni yo
0: eh mi ro pe Victor Yokes na si le start fun iko Arsenal bayi tori pe ni international break boya gbe won lo n go score to go merin ni ito lo gba fun Sweden
1: gbogbo
0: game won lo ti pe tiro na ba join ba nsin asiko re phone na ti Kayavat o le play ko na justify pe o ye ko ma start ahead Kayavat so to na ba start mo ro pe iru ko bi Leeds United tan ba le lori ofe ati koko mi awon saju Leeds United o suma kin kan ronu fun iko Arsenal but ti won ba fi le fun iko Leeds United lanfani ati koko ri awon won mi o le se se kin kan ma toro bo se fe o le ma lo mi ase fe iye iko Arsenal so mi le se ri iko Arsenal pe to ba ti le tete mi awon ni abala koko ifigagbaga to ma rorun fun iko Arsenal ni pelu gbogbo fare patance tori mo se nigbagbo pe Martin Odegaard si ma fit lati le play ifigagbaga won so ti Martin Odegaard ba ti le wa nbe ni third half yen mo se ri won gege bi pe lodun yi lowo lowo bayi o mo won kankan kan wa to yato si sa to koja
1: lede kukuru e so yi pe Arsenal na Leeds United Arsenal
0: abeni tori ifigagbaga mewa seyin Leeds ori nkan kan se against won koda meje seyin gan bi 24-5 ni ghost Arsenal fi pa won le ti won o ti won oro mi kankan ta meje seyin ati le atita ni na ni so mo tori pe nkan yen ma ba tesi waju lo san ola
1: okay abi okay nani kile tun ni kin wi okay oro melo le so de paro all right ere gbogbo di ola jago meta bi melo ni ni ago just elevit okay ele kick off ni le gezi ele kick off to ege bi ko pari ri draw ni ma saba in la won ti an lo la won ti a ma ta kini game kini awon okay se ti bet o pool awon ti pool ele kick off yen ma wa lara game ti ma target ele kick off o wa lara game ti asna ma boju won je okay and making it to my okay now you alright wala alright o ya gbagbagba lati be yen eja sare yikoto ka ma lo je ko to legun tori igba na la ma pe awon eyan won ni tete gbe ko yi eja sare yikoto mo so fun yi o eyin den pe awon ti fe yikoto mo so fun yi o so fun yi o ola ni pe yi koto half a million si ni biggest price to wa nbi that is 500,000 naira ma be la tori 100,000 naira lati bere 081 lo bere ile 3018 lo pari e 3018 lo pari e je asare be lori ka sare be lori 100,000 naira abi je asare be lori 100,000

0: Kenya kinyo ipia kabo pada sika ni siyo maluabi.
1: Oh yes Ken.
0: Eka ni adani ya kokore eba eka ni ya kokoni otongo nsategon lati ya fifufu balawo. Eka ni splash. Ota ta ta ta.
1: Ota lenu.
0: Enye yoti wa akinyo ipia shengon eku ife o.
1: Thank you.
0: Sanye eka ni omaluabi la yo.
1: Adupe.
0: Ema abo ashe ni mewa, mewa eni kokom. Wa yoda eje kagbe yin lo tara tara kagbe yin debe o. Nebo ni oro dedro la kata ajo eleyi to n koroju si wa ibaje ajebanu ra ni lowo ilu ni ponpo eta mo si ajo EFCC woni ano de yo won moju agende meji kan ba ile ejo lori eso ti o fi kan won wipe awon eleyi eh won buru won koro koda ojijogbo lo won ni owo kan obiti biti owo totu egberun lona eh Adofa owo orilede ti le okere ni o owo pants aje kukuchi ego money makachoko wani bi abuwa ni ka wa lo ka wa bo egbon mejeje ye ijowo osu ni agba na wani ko ri be won se karu kaso lodo elomiran ni nigbati ajo ti EFCC to tesiwaju o fi awon aseyori ohun sowo si tako ti abeyefo tele to ti di itona x baye nigba to nsalaye wi pe alibara en tawon eyan mo se barrister Ahmed ati olukure Yusuf Omar Anka oni an mejeje patahun o kun lo o won duro nu ogi niwaju adajo olubunmi abi kefadipe leyi to si je pe esun mewa ona lo gbe won lo siwaju ile ejo na oni esun akoko ni wi pe won gbe dukia oni dukia won ba so dowo oni a to so di owo to eyi owo won fe nto ni dukia oni a mu ogwo hun won bere si ni fi se apapin ni o nigba to wa ti eka esun kan o ka eyun jale gboran gandan pe nde eyin olujejo esun e ti won fi kan yi nko de eyin mejeje ewa te gun akoko e je bi pe ekuna e o ni akoyawo o di eni woni e bi elekeji o ona ni pe eni eleni te gbowo lowo re e gba dukia lowo re owo obitibiti owo le okere eyi dukia e gbe fun eyi owo re e da pada o e jambu oro wa de duro baye a je wi pe e je bi abi e ko je bi pelu atotsonu won ni eje mo ye pe awon mejeji ti njejo gbonon to bode lenu won na ni pe oluwa awon o osu kejo odun to re koja lo ni ipele eko eje mo ye pe oro to ni se pelu owo ko so owo o na lo gbe won ali ejo ngba na lohun o owo kan to se egberun lona edegbeta owo orilede Nigeria o ni awa ka million lona edegbeta re to je ilaji billion oni e mo pe oluwa ahun o eni keji won gba na salihu muhammadu ona la won joro lofin oni egbo oluwa mi e siju anu wo olujejo yin ni o ke wa ni adajo lo fi otele oni to ba ndi ojo ikarun de ni ogbon ninu osu kokola ki won se be won kun pada wa siwaju ile ejo ojo wo ikarun de ni ogbon iwe iroyin the nation
1: o da iwe iroyin daily post lo gbe iroyin eleyi bode ohun iroyin ohun lo si gbe akole kan lori pe kini nwi ni o ni funra won na ni won mo doju ija kora won funra won na ni won mo bara won falakadi
0: olorun gba
1: won
0: be
1: won na ni won mo rara won lorun are mo bo
0: won
1: ni awon gidi gan ku iko akonona to ni agbara e to je pe ni gundigun ni adro ni ipile sanfara won ni mo se be doju oro kora won o
0: le
1: ite si ni gidi gan ku kan lara won ele ite poruko te ni ka chele amuazu atohun atawon mefa mi eleyi ti anbe ninu ko ti e won ni mu won bale o ninu ko lo alagbara kan eleyi to waye laarin awon olorogun sira won iyen ni ipile sanfara ninu atejade kan eleyi ti awon to n to pinpin bi ti eto abode duro papa julo lori itako ejara tan pe won ni zagazola ma kama won na se lalaye pe isele ta won so nipa re yi o agbegbe kele to pe ni mada e ti nbe ninu baba bile ti goso o na ni won ti ni isele ohun lo ti waye o ninu atejade ohun o na ni ti lalaye pe se ri muazu atawon so ma gbe ti e ti an jo duro nigun nigun won la re yabo won ni o lasiko gba ti an dari pada bo lati oja kele ti won pe ni yankara won ni se ri awon olorogun ara won e ti an ti lo re duro de won won ni an farapamo de ti ri pe awon muazu nbo won kolu won lowo alagbara le ti si gbemi lenu mefa ninu awon iko re won se wari ka chela muazu gangan ha eri re ti wo bayi ajanaku re ti sun bi oke gege bi ma ka ma se wi o won ni se ri awon olorogun ara won ti ajo je eko akoli nana to ni agbara ye o na ni mo ti se be dojo ara won kora won bayi o le to je pe owo agbara o na ni fin bara won falakadi to wa fa gan ti a fin bara won falakadi o won ni enikeni ko ti le so bayi o won ni ke si mo wa wo won ti so ra won di kan jagban iyen ni guso lohun ti en da wahala ale enikeni ti a ba gba mu won gbowo lowo re elomi won a gbe nle won a bere owo lowo awon ebi e elomi won a kolu won a gbe mi lenu re won ni se ri gbogbo eleyi o na ni iwo dara eleyi to kun owo ko wa won ma ka ma se lalaye o pe doju oroko ara eni eleyi titi won ilarin won bayi o se se o ko tun mu ki eto abo ni agbegbe ohun ko tun fese mule die si ma ka ma se lalaye pe se wa ri awon ose leto abo o na ni reti wa pe won be si ni topinpin won mo topase awon ti a je egun ni gun sira awon ti a dojo oroko ra awon yi le ti won si lafa ni ati mo ko won le ni barajo gan iwe iroyin daily post lo gbe loni gbankogbin lo da o lori tabiri ti waye iroyin
0: o gaju o
1: mo gbagbe o ondambi won ninu mo gbagbe mo sun lorun
0: okay now gbe body
1: yes ke
0: oda je ka lo sori oro miran to je pe okan won lo lulule ya abuja o won ni eje mo pe owo osekun ofin o ma se be o tun awon osise kan leka eto abo nbeun le to je pe iwadi alagbara si ti gbena ya lori osowo ibobe ko sowo ibobe elegberun lona tadi mewa le ni irinwo iyen 450,000 naira bribe ejambu oro dejuro won ni enikan eleyi to mu esi wa pe dako ejo ejare e sanu ohun o e gbo bayi bi won fesu kan ohun pe wo iwo iwo o odaran ni o oya ko duro nbe o ni ngba ti a si gbe oro ohun de o ni eje mo ipe wo ni bi toro de gbangba wale abayi o afi ko won salaye o o ni nbe ni a ti salaye po daran o lo ni laye ohun e so daran
1: okay
0: e boya ti ro daran ohun e so daran to ohun
1: okay
0: eje nbu oro de duro o ni an ba dan wi pe wo bi o a le pa si le ka mo lo pa si ta o to ba ko kukuchi ile owo kanu ti o ma to bi ota di mewa o le irinwo o ni owo ohun ko mo je bi owo ibobe o ni egbo oluwa tohun eyin eyan ye ta je oga gba nle se olopa orilede nigeria aya egbe iwadi alagba adide o won ni oro wa bale baye o tubo okan bale o commissioner fleshi olopa eyin ololulule ti se abuja nigbati ahmed sanusi eni to pase won ranse sha pe adakun ejo nitori olohun asire o bere si nise oloko o na bere si nise agbon o na bota o bere si nise
1: be
0: ojo oloko re ko fani mora o ni adakun e se iwadi alagbara bi iwadi ohun ba wa so pe awon osise oba ni anje bi aja pe ofin orilede nigeria e na ni be ko mojo eni to da egbo won ti gbe iwadi alagba kale o lati tan na wo se looto ni abi ro ilana gbigbowo ibobe elegberun lona tadi mewa le irinwo owo orilede nigeria iwe iroyin the nation lo jagbo ojo iwe ikerin din logman lo wa
1: o de ja lo taratara sinu iwe iroyin the nation le to jade fun toni won ni ile ise olopa o na ni amọ ti gba arabinrin ke ni odun 35 eleyi ti akuruko te ni ifioma vivian wa fo won ni gba npako taratara o di wo ini nile ejo giga ke eleyi to je ti ijoba apapo e to joko nilu eko ni o nje bo lo je won ni be labini eso meta ototo o na ni won wo le latari eso akoko won ni mo nle di apo po mo ni eh ti si mu wa laabe eso elekeje itako ija ni obo si ni o si bere si ni to pinpin eni eleni oni lo niyan gbogbo bi tin se gbogbo bi tin rin gbogbo bi tin lo ni o bere si ni to pase eni eleni
0: lai
1: je pe o ni nkan kan se pelu onitohun won ni se wa de ni eleni oni lo niyan eleyi tin to pinpin re yi o na lo je aye olowo busobuso kan eleyi tin be ni ipinle eko dokita folashade okoya ni won ni be ba ran ti be ba gbagbe o
0: ti je tan ba
1: folashade okoya o na lo je are ti ilu eko le to si je olowo busobuso oni le ise nla nla dokita rasaki akoni okoya ni o eyin na ti gbo ba o
0: ko
1: ni de amo da ko le ise
0: komo
1: da bi igba teyan polowo oja
0: won je won lojo
1: ta so nipa re yi je je mo wi pe o wa lati ijoba abile kan o eleyi to je ti ila orun ti orunba e ti nbe ni ipinle anambra o si keko jade ninu eko giga fasiti ti oduduwa eleyi ti nbe ni ipetumodu ni ipinle osun won ni ki wa lode kini to sele o yo ba si ta kwa eja Facebook re yo ba si ta kwa eja Instagram yo si bere si ni so awon orisirisi oro kan bi egbu bi ka paro mo ni bi ka bu ni bi eni layin le to si nko gbogbo eleyi jo lori dokita Folashade Okoya ni won nigba tan gba npako de waju ile ejo awon won mo bi lere gbogbo esu ti akale olori yi o je bi abo je bi won ni pa lo soju o le ti si nda won lohun ko oluwa awon oluwa awon my lord owo je bi o ai je bi pelu alaye ki won alaye won ni ti se adajo ile ejo awon den de di pe olu nigba to won soro nti e won lo da o je bi o o je bi a gbo nduro re sugbon se e wa re oni wa lasan o million meta pere na ni o si na re wo ni duro meji wa le to e pe mo mejeji ba tin bo iru ewo ta pe kelu yi e ni kokan won million meta ko bi mesa ba ni
0: o di mesa
1: won ba ti se gbogbo eleyi tan e ko mo lo ko mo bo wa mo deje lati le sugbon bi o ba ti wa lanfani ati se gbogbo eto to ni se pelu gbo ni duro re o won mo mu lo taratara sibudo itoni sona to wa ni creek kre
0: apari
1: kre kre
0: kolo kre kre
1: mo wa nbe na titi ti mo pada wa gbe idajo kale lori e
0: apari
1: ro ba ri ko ene nu nja waya
0: ko mo gbagbe ko gbe camera e na lowo lo
1: nkaluku o ma so lori eni eleni oni oloniyan
0: ani ko gbe camera lowo lo
1: o fe trend
0: ko gbe camera e na lowo e ise tesi waju nu
1: e be ni bo ba tun dele yo tu ko tu
0: to aje ko lo ba ko sanu wa nbe awon oro boku kan amo be rin rin o ko lo nko gba wa nbe ni o
1: ami o
0: o na bala bele nja ta fi ma ta ta pese lori igba nkan gbe fun ti osun ni ka lo si pele edo le to je pe owo ase ku ajo to nkuroju si gbigbe ati lulu egbogi oloro lawujo wa eye ajo NDLEA won ni o ti afurasi meji le ni ogoji o le to si je pe awon eleye won ko ro pupo ju egbogi oloro odan ni an se karo ka so re won ni owo palaba awon lo segi ni osun kesan enu adu egbewo adun oko le mefa 2026 ti a wa nibe ninu ogbolohun ati atejade o won ni ejamo pe en ta so nipa re ye madaga ode en sawon eyan mo si omega won ni ejamo pe funra lara re ona lo fe yo mi ro tori pe o ko nbi o ti lapere won ni oko ayokele re Toyota gangan ibe na lopon kini ohun bakan si o gbe ibe o fe gberu buku wole nu ninu gbolo en to je adari fun ajo NDLEA ni ipinle ohun iyan Michael Voyager o na wa pede royin jo pe bara ale eni to ba ti lenu bayi eyan na lesson ni o ni ewo okafo iseja agbon mo a mejile logoji ni o obinu won je mejile logun 22 females o ni era won to je gende awon je ogun ola ti ko won le o be ni iwadi alagba o tesi owo iwaju iwe royin the punch o na lo se be to je ka tun riyan ka ri gbo fun ti osan oni koja bi se ma ro ke lori igba nkan gbe fun ti osan oni adupe pupo ju lowo yin o ago meje lo wuro la e tarapo mo wa se fun te do royin la gbe wa asale oni ni ago meje gerege ari extravaganza leto pelu olarun waju adewu si opele oro elephant solo ni oluaye skoro
1: oh my god oh my god
0: yin la mu
1: po oh my god oh my god
0: eyin teramo agbodo mo gbo ni tori o ma gbe yin debe
1: ma gbe won rin
0: ije ti si ola ta pade lakotun tola ni alade laja loruko temi yero yin ni awokose re omo tan so tan so tan gburaye apere ire omo luabi wan ori yin o wa nbe
1: o de je pade fun awon akotun yin wa gbogbo bobaji lola ti fun tedonu o titi wa di ola ohun iya adini yin na ni o aminat adetun badmus oloruko temi mo tara yin eleyi to se be ko mama o se dada

0: Good evening, gentlemen of the press, ladies and gentlemen, my dear wife, the first lady, Yalakara.
1: Are we extravaganza?
2: Magicians, what's one now?
3: Ama was
4: Wobi
3: iwo lorebirin kan to ngbero lati fe very good idea.
4: Thank you God.
3: Although I moye igba lawon ore re ti fi photo won ati bobo bansa kan he nibi ti won ti ngba tutun yoyun
4: o ti ku olapon
3: ti won ba kana ti won tun maga nini ti won ho la ngbe ara won je ni gbigbona fele fele
4: olon gba ni olaja
3: oniro ni won pa oni photoshop ni ololofo e iwo na de lofo e
4: yo to ye
3: therefore ko soro nbe abi ka won ni faster photos mo photos ki won lo re gbenu won si koro ibi kan se bi kare lae
5: murasi
4: Romeo and Juliet part 3.
3: Anyway, part 1 niyan. Now, baby lo ma nko salary e fun nigba ti alati ba ti dun ni bi se.
4: Olorun lo pe ti e be.
3: Oun na lo ma so e ti daddy e ma gba, oun lo ma determine owo to ye ko ko fun mommy.
4: Skeliba.
3: Owo e na lo tin gbowo nje account e na lo nko balance owo to ku si.
4: Abeleja yan.
3: You are a monkey. Every Sunday lo ma lo ba daddy e for moto.
4: Olorun yo mi nbe.
3: To de ma ba mommy e duro si so bodija every Tuesday.
4: Olorun lo pe ti e be.
3: Girlfriend e de re to ba dana talk le for me ti ma se fun afefo tete.
4: Salusi Amarantos.
3: O wa sun o lala. Won wa wi fun wa pe gbogbo e fo lo le je sugbon sora fun tete ki won ma ba te ogo re mole
4: o ti e ti te yi na
3: oni ko so na nbe pe tete yen gan ni favorite e
4: obo
3: o wa pe to gba kilo loju orun to lu kilo disappear loju ala nbe na lo re bi re tin se be fo tete fun o
4: ayan mo daru
3: pelu yan koko ti o lemo ojoko kale o te fada ara te fo te fo lo nsan yan paka bi oka bi aka to fa ka mo so e mommy paka loye
4: olon gba mi o
3: o wa jita eji o fi kunle be on rawo ebe sedu ape ko so e kuro ninu ogun e ti apapa ndodo
4: ko le bo
3: o pari adua tan o bo si balu e o re we ko to ti balu e won tun ti ba osi resi to gbe furufuru
4: thank god
3: ata nbe nile won o din omi obe nbe nile won o bu jollof nbe nile won o si fried rice nbe nile
4: won o si
3: efod nbe nile
4: won o si
3: soko nbe nile
4: won o si
3: yanrin nbe nile
4: won o si
3: nigba to ma si awo nje tetele fo ti won tun ti ba obu sori e
4: olodun to gba mu
3: o wa fowo rawo o nponu lasu egbe o tun mu kale o nje resi ti tete ti tete o nboyin ske
4: eba
3: is okay oro wule ti sora e ko sogun mo ko soro mo kare lae
5: murasi
3: Ewe fun para re lo ntan kore nikan tan je fa.
4: Ta lo ntan fa?
3: Omo ile eko ti won ni o kawe e ti o ka ti n fojojumo sun titun horun.
4: Eba.
3: Asiko danwo de awon akegbe re re be wo lowuro. Won ba karamba ni owa ara re nibi to gbe sun.
4: Titun horun.
3: O dowo san gangan orun to kan tari awon akegbe re tun re fiwe ka mo iro ni. Sakalumi ara re ni won tun ba lori ibusun nibi to gbe sun.
4: Titun horun.
3: Nje edi ko yi eni esu nse ki mo boro.
4: Owo ni.
3: Irole de ojo rororo. O ro pete o san dowo alegbere. Awon akegbe re tun re fiwe sin to re mo esi o kaka ki won ba ni kale ko ma mu we sejo iwe ko mi ogbon alakada ma ho kushukushu ninu opolo
4: abo ti ho ni
3: afi bi efun orun ni won tun ba jagun labi titun sun lori ibusun
4: titun orun
3: awita iwe nigba to sun toji lo ba lohun lala lo ba tun ro
4: joseph part 2
3: oni ohun se don ohun de tun yege awu emi ojiyan ara wi pe ala le ma go o
4: ala go
3: amo you know sugbon you see where as however notwithstanding ninu brt
4: yo mu kan
3: se bi won ti ni ireje o sinu photo bo ba se wi pe ninu orun re na lo ti ma print certificate re fun o
4: yo tun ti wa se
3: a ja wi pe bo ti sun na nu to si ma sun lo bi igi aja teramo dudu yemi afin kade lae
5: murasi
6: o la bi ki lele tun gbo mu nu le bayi baba ti le de be ti mo kokko pe ni ona ka bayi gbo ni olorun bayi
7: dalo
6: iya beji se wo baba kele kun ni bayi
8: eyin wo lele yo bayi
6: Iya baby, gbogbo asiri te mo lo ti tun bayi. Odo lori ebi la ti mo bayi. Won ni gbogbo ti baba wa fi le owo yin le wa bayi.
8: Lato ni, ka le ti toju bo ni bayi. E ba ko gbogbo e fun yin ni bayi.
6: Eh! Awon ti toju bo bayi.
8: O da, ki won le be je kin se bayi.
6: Te baba be je ko ku meta bo lo le bayi. Leyin ka won le ka ko gbogbo e jabe bayi bayi.
8: Eji re, o se suru ni o ki won le ki won lo re ko gbogbo e wa bayi.
6: So yin bayi, ta baba se mo le fun bayi. Sa leyin kankan pa bayi.
8: Oni bayi.
6: Ah! Ewo ni ya beji don ko jade bayi.
8: Ebi nkan ti baba yin fi le na re bayi.
6: Iya beji se mo pe de fa lese bayi ko sugba ti oni dogun bayi.
8: Ehe, o le je ti wa fo gbogbo e papo. Ka wa se dogun bayi.
6: Ah ah, iya beji oro yo wa le to bayi.
8: Ja ma ti pada ti na mu mi bayi. Ebu wa fi ku le mi ka bayi.
6: Ah, o la iya beji atowo atogun ati wa be kankan mo bayi.
8: Eni ko wa ton kankan mo bayi. Leyin te fi ku se baje ni bayi.
6: Ah, iya beji e wa se bayi, e wa se bayi.
1: ṣe bí aláàrùn lóyìnbó kò má lè ṣe bí adégbọrọ lọjà ọba ìwọ ṣá máa ṣe ti ẹ lọ wà débẹ lọjọ kan náà.

0: mo ani fowo se ni mi
1: emi lo mo ale ba oja aduro mo imo ni wa ju
0: an ko alale le mi o ma pe gabo ogun eru ko o ma po te body an ko ti o se ogun ka mo to saanu olomo mefa to ku kan soso awa lo ma bo ogun jele igbi kewu kewu ogun ti o ba jele igbi wo kewu ke a je pe ki se wo ti pa ni lodo ti wa olulegbon oba laburo

apapo gbogbo awon to wo ifigagbaga eleyi ti Lionel Messi to gba kanyin ti won fi se ifigagbaga idagbere fun baba n so nipa Messi farewell match apapo gbogbo awon to wo ifigagbaga yen lo bi 85,000 be kede ri lori aye lukara iyen ni online o ti to 3.1 billion ni awon ti o wo ki wa lo de kini nkan to sele ti iru ose yen fi yi orile ede Benin Republic papa julo awon agbabolu ati olukoni ti won je odi mimo yi pe won o fun awon lanfani pelu awon agbabolu orile ede Argentina bakan na awon owo oya baba nso nipa match bonus awon ajemonu lori sirisi gege bi iroyin se nje ko di mimo yi pe won o ri nkan kan to joba yen gba be kedere ni odun to koja lo o ti pe odun kan bayi yen ninu osu kokanla odun to koja lo o na ni ifigagbaga ile ti orileede Argentina ti won wa gba oju orileede ti Angola obiti biti owo o ni ijoba orileede ti Angola loko fun ajo ti AFA iyen ajo ile to nse ko kari bolu alafesegba orileede Argentina obiti biti owo ni e fe mo iye owo yen

0: gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni ale yi e ka ale o e ka ale o e ka ale o mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde eyin omo olohun weekend mo ti bere loni oni lojo jimo loyin thank god is another friday
1: pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gbagiti tun ni ilu ibadan eja lo ki eja juba re emi mimo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi gibi to e ba wa daddy ati mommy won to fe gbo voice we e se so be mo ri anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi se awewa ninu ose alakoko lojo sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru sunday tin boy ni agbara olohun now sunday tele yato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo wednesday wednesday to lo la se 77 in fact yeah. Oh friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wasa to ki gbe pe e se mo ri anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba mommy daddy orin wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun e wa gbe orin te ba like te mo ko ni gbogbo igba tinu yin ba dun to kan gbe soke to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le debe o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like mo like e gan se mi ti mo n gba aru ni gate ti o sin ti n gbe mo ti mo gba bodija lo oh ti olorun ologo ajobo emi to ye ki won ta ki won fowo temi ra jango bulabula ah o wa momo je le mo dun si eyan omo olorun leti telomi ba ko letter si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the way jesus ni kan momo o si lo ba fi ni mona oh my god ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se oba n gbo fi si bi je enu re lo fi so mo

0: gbẹyin tẹ ni aisan jẹdi jẹdi aisan gbọfun gbọfun bayi loluwa wi mo de oruko jesu seyin mo so tase tase loruko jesu oya pare pare pare pare pare pare in the name of jesus today is friday mo na ase iwosan oh bibeli ni asa logbe nitori aise dede wa ina labia wa o nbe ni ara re to ba ni foke mo foke nti nbe lara re ti ni o lara oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo in the name of jesus christ sare ti mo se emi mo so fun yin ma tun so nkan kan abala temi ni mo ye wo mo npade abo afi nkan meje mi han yin so gbogbo awon nkan ti mo so yin mo je yin oni internal sickness ni eni kan bi iwe wo ke yan mo jowu number 2 oni le so jade inu yo ni dun bi ke yan mo se competition ai mo yen to ti fe para re ni isin yo mo compete oni e pa fun wa aso lori radio ko gbe ibo je mi na mo lo se wo bo o wa nbe ngba to lo so fun mi pe mo ran o lo ai mo yen to ti wa nipa agbara won emi o wa nipa agbara mi olorun lo fi ran le and when god gives a vision he will automatically back it up with provision mo ti wa lori radio ni isin ki so ni ki sana so ki se pa re nikan tabi pe nikan lo ngba ti o ti e ti sopo lopo awon eyan nbe to je pa awon few o li awon pastor die na san ni nbe nbe lati wa nbe mo gbadua fun yin laaro yi gbogbo nti nbe lara re ti o je gbadun ko ja bole oro mi iwosan ni ke se gbamba to pe aduwa sa pastor ki se gbamba to paduwa fun awon eyan ise iwosan sele internal injury la se lowo bayi ni ose ti nbo saturday ti nbo o din o se ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon bible school o ni graduation o la fun gbogbo eyin te pari bible ni certificate yin but nje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse olohun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji thursday and friday fun gbogbo eyin te sese dajo ole enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun thursday and friday lojo friday we je we mu ni lagbara olohun wa si fi certificate le yin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training. 2 days for the people that want to grow their church. It's basically to ba lo mo to fe ko bo mu jore dagba fi ranse. Enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si. Bo gbe ni to fe idagba soke ijo. E je baba yan mo so lo engineer. E gbe pa kishan lenu.
1: Le ba e so bo se sele
2: ni 3 years. Afera wa. Ata fe la ata la sa di pe
1: oloyun
2: nipa to loyun asari pe kini kan wa nu omo e sa n develop die die die emi o ti e ka ko but later awon bi e wa wa pe o ya ka lo yo oyun ya ka ra ise operation e ma yo yun bo
1: won la won yo yun
2: pe ka ya ka se ni pe to lawon fe ki kankan se o le ti do mo ojoba
1: o ti do mo ojoba
2: asa fatiti after gba yen obi mo yen tan a lo ba doctor doctor ni ka ma wori pe ka ma wo ba se won yen na lo to bi
1: into bc
2: mi o le wo omo yen gan bi oko ti awon ti ba mi te le sumo aba le sumo ma sha boju si
1: e boju so na bayi
2: o le se mo sumo yen pe yawo yen
1: iya ba e ni sumo kini be ba sumo won won mo
2: a meji ni keji na wa me yen o
1: yawo meji de fe
2: tolo de mbo la si mi
1: ti si mbo yin lo su
2: ti mi de ni problem
1: e ni problem ka ko si wahala bibeli so oba bibeli mu fe to ba ti e ba sa lagba ti e si se pastor iru awa ila le fe meji eyo kan ti mo fe rin le fe tan mo go lo iba
2: so wa wa di bi last 2 months lo february awa wa si jesus city
1: kin e wa jesus city
2: e wa ngba do wa na mole
1: won subulu le
2: subu to le pelu omo leyin
1: ah
0: nice lai se pe nikan kan lo ti momo yen owo agbara lo kan ko si jo mo sese ko se en to dodo e owo olohun lokan lo ba nbe and towo olohun ba wa sodo re ko ni se o le se o fe tu o ni kini kan sele sunday mami gbogbo eyin te n gbo mi mo n so nkan kan fun o connect mo program awon omo yin to n be nibi to jina e connect won sa emi o kan mo gbadura bi mo se gba lana ma mo gbadura bi mo se n gba yi mi ni lo ki n gbo wole o

0: ibi to duro si aso mo kan oni bawo lawo se mo woli nigba to ba soro to si rife ki se pe mo fi ngbera ga o olodun si mo pe mo ma so pe bo ba connect mo program jesu oluso agutan rere afuni ni isinmi afuni ni ipese latorun oni mo nde si o oni mo tu yan le eni kan ni se te ba ngbadua nkan mo se le wa ya ya o le relomi ti o mo ki gbe ye ye nigba ta duwa ba nlo lowo o le relomi ta ba ngbadua o kan sajide mo lagun wa lati nu o le relomi ti o sugulule ti o se nto ti mi mo ti raye ki mo se oba si ji yo ti emi oluwa ba ni ki se world round eni kan ni ki ni jebe ki mo gbe owo le awon eyan lo o igu sunday tin boy nisin isi se sin ti o pe and mo fe fi kun bayi wipe in ta se nbi ni gbogbo sunday church ni o se a je won lo service lana ni isin kini di nitori 77 ta se tan but sunday lay gbogbo wa la wa ni inu service
1: na ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lo ya fe fe o ri mi kan lo si o dekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa abo ago mefa abo 6:30 o dekunle Epaphras mo si be ni kankan chat e je mo gboro baba ibo engineer
2: la ni gbogbo eyan o sa ngba do ya le na sa mu a sa do ti ya sa
0: won ton mu yo da fun yin iya awon ti sawon na wa Jesus
2: I don't really
0: e don e ba npa te o fun baba yi e pe won
2: mommy
0: sofia awon da e ma bo ita lo won wa
2: so won ko si te gbo baba jo fe sin ka mo se po ni
0: e jo se po ni
2: ni wa jo be ni ma je mu asa lo pata wa data wa subu o subu o sa gbe won ko de dan gba yen
0: o to abe wo nti yi alaga la ro ta o e ke ga obi
2: o kan le fun wa gan mo ti wa Jesus City nigba ti nkan le ko mo fe se lati Jesus City de kire
0: e fe se ni lati Jesus City de koja kire lo
2: 1000 lo de wa lo mi mo de lo sota ye gbaju ni wa egbe la so
0: egbe la se be le ti wa la re
2: agbara lo esu kan tun gogun la ro lori ti mo ni mo fo se obirin kan wa ko bi mo lati 17 years lo ya ni moto da jo wa to fini ka ma ro
0: o se kin
2: lati ko bi mo lati 17 years lo wa ta to ya mi ni moto da gbe wa la ro
0: so na be nbi so si fe bi mo ni
2: o ma du pelu ogun lo
0: epo na
2: mama
0: bi eyin na mo po
2: so mata wa ta wa ko metan a wa gbadura olohun to pe o fe ka ma tele pe to pe muslimi ni wa
0: e gbo won so wi pe muslimi la won lati le farabale ko gbo eko
2: to pe muslimi ni wa gbogbo eyan awon to mo me po ti mo mo ko wa bi po ton wa o asa gbadura to ba je pe lo to lo fe ka tele pe to le ba pe je te se kan ni safa ya ti po ju atawon mo mi bi mefa eyawo mi akan abalo nigba to di march 20 olon kan ko se oko meji ni
0: ni march 20 moto meji
2: lai damu lai se wahala moto meji to kun bo
0: nice ise bi ta nbo ro lo niyan o bi cancer of the breast bo se pora ti won de hospital leyin ba won de be ti doctor yi e wo test a ba de be egbo kun yen ti pe yawo mejeji bota o tun pe ni tin woju oluwa fun omo na fun 17 years o na won di meta ni waju an ba bo die die ni bi mo se mo oro yin o se se ki mo le pari e eyin olufe bi n ba gbo to se ami tori po n tele program aye asan in the name of Jesus Christ e kigbe aye asan mi now kini nkan keta ti ninu nkan mejo ti oluwa so ipa gbodo sa fun losu yi o ni ibinu bíbélì sọ nǹkan nínú ìwé oníwàásù ó ní ìbínú sinmi sí àyà aṣiwèrè gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ lẹyìn màmá bàbá ẹ mọ sá fún o ṣe rí àwọn nǹkan yìí olùdènà burúkú ni wọn fún nǹkan retí bá ń bọ ẹyin olùfẹ ẹ jẹ ń gbọ tí ń tì ní sí ibi áńgà yẹn ibi ìbínú ó ní nǹkan kẹta ibẹ màá ti mú bóyá ń gbà bá padà dé torọ dàbí ẹ pé wọn ti ń bí mo ṣe ń wo náà ti ń tàn yìí nínú stúdíò wọn ti fẹ́ mọ́ lọ lé nìyẹn bọ̀ yéé sáré sọ tí ń ti jẹ́ ń gbọ́ nǹkan díẹ̀ sí lọ́dọ̀ bàbá yìí ẹ bàbá ọya ẹ sọ̀rọ̀ díẹ̀ sí.
2: ó wà di last month.
0: ẹ̀yin mama bí ẹ̀dúró báyìí.
2: ohun tó ń ṣe mí ẹni ò lè sọ fún ẹ lè yí pé kan ṣe ẹni yìí.
0: ẹni sùúrù o.
2: ohun tó ń ṣe ìyàwó mi lè sọ fún ìyàlẹ́ kó ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùn
0: láti
2: ìrònú ti mú mi pa ọlọmọdé ẹnìkan ní irú àìsàn tó ṣe ó dẹ kú dọtẹ ni ẹ kú tá a sì kú ẹ tá láyà mi ti wá ń jà pé ni o gboro so yawo inu kilo de abado hospital ma ni ka lo se test ni pe after ba ya scan adebe o ti to ese o to wa bayi doctor ba se ma fe jade ororo mo se mo gbe kanare o
0: se oil bayi
2: mo se wa na le o mo a lo nu moto mo wa mu awon ni ka ma ba se ma fe ma to je pe lo to angeli to nbo odekunle paraphrase o wa lo to to se nba won rin to si nje ki awon eyan leri je ki leri ti nba leri lori ma soro le ma lo ma kirun pada
0: e so le lo ma kirun e gbo challenge nice ibi ni ti pause eni kan ni pause ikini e sa jo dola bo se won so tesuba se won lo mu tesuba pada se won pada si di irun kikini abi jesus so se yanu e gbo nti oba awon omo meteta yen so se da meshak ati abedinego won ni oluwa to ba wu ogba wa bo ba gba wa awa oni teri ba fun kabiyesi o a o si ni bo sinu ina ilewi mama so n gbadun program eyin olufe mo fe ke se nkankan mo fe ke ran mi lowo in le ni eran olodun lowo o se n to le ran olodun lowo laye mo fe ke ran mi lowo lori program ta ni ta n se eni kan bi bo mo fe ke ba mi dashi eni kan bi bo ki se o le tesiwaju ni ola iba se 5000 lo fe bi ban dashi iba se 2000 pe ki program a fe lo sanwo finally nu station bayi bi ogo se nje ti olodun lo sweet on the 9 on the 10 la man san so gbogbo iwo to ba fe ba mi dashi kan wa nkan kan fi dashi ko wa fi sori e pe ko to dale ninu aini mo ti mu olodun dashi mi gbogbo eyin te ba le support account number church na ni ma fun bo ba fe sanja mewa ba wa san si program 2017 42 90 47 ofe ran ise yi ofe ran mi lowo ofe ran program yi lowo ofe koku in so pe ofe ran olodun lowo ko se to le ran olodun lowo en to ran olodun lowo ma ku ni usa lo ran olodun lowo ku danu wo gbogbo eyan omo olodun 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank bi oba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade e je ngbadua fun awon mo ti won bi loni e wa kunle angbara di fun Sunday ateyin te mark wedding anniversary ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo nile to ti wa in ti won ki ri se nbi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin o ri se in Jesus name oba yin yo gbeyin omo olodun te mark birthday and wedding anniversary happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e support the program it is going to be well with you any kind of share testimony temi na 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed. It is well with you.
3: Onkile, omile, onkile, omile.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: We've got the city on lockdown.
6: Got my own city that I hold down.
5: We are Splash 105.5.
7: Splash FM 105.5.